0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

Itay, Tatay, Papa, Pa, Daddy, Di, Papay, Erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama! Hey!

0: Mamaya'y hikahos dahil sa
1: ako muna.
0: Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: May mga kumukwestiyon sa katuruan ng grace alone na ang tao ay maliligtas lang dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Isa sa ating mga tagapakinig ay nagpadala sa akin ng video na tumutulig sa laban sa grace alone. Ikinatwiran sa video na wala naman daw ang salitang alone o lamang sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ipinaliwanag ko na sa ating nakaraang episode na kahit na hindi ginamit sa talatang adjective na lamang, hindi ito nangangahulugan na hindi na itinuturo ng Biblia na tayo ay maliligtas dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Isa pa sa ikinakatwiran laban sa grace alone ay sapagkat ayon sa Titus chapter 3, verses 4 to 5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Makikita dito na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Kaya hindi daw tayo maliligtas lang sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kundi tayo daw ay maliligtas din sa kahabagan ng Diyos. Kaya itinatanggi nila ang katuruan ng grace alone. Subalit tama ba ang kanilang pagsalungat sa grace alone? Hindi po. Hindi naman kinokontradict ng Titus chapter 3 verses 4 to 5 ang katuruan ng grace alone. Ito ay sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga kapahayagan ng kanyang kagandahang loob. The mercy of God is an expression of the grace of God. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, God, in His grace, saves those who believe, not because of any righteousness in them, but because of His mercy. The three words, kindness, love, and mercy, in Titus chapter 3, verses 4 and 5, all represent aspects of God's grace. Kaya hindi sumasalungat ang Titus chapter 3, verses 4 and 5 sa katuruan na tayo ay naligtas dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa sinabi sa Titus 3 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin, ay nangangahulugan na ito ay pagsalungat sa katotohanan ng grace alone. Pansinin din natin ang sabi sa verses 6 at 7. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Pansinin natin na sinabi sa verse 5 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. At pagkatapos ay sinabi sa verse 7 na ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Tayo ay iniligtas ng kahabagan ng Diyos. Tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga aspekto ng kanyang kagandahang loob. Ang kahabagan ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. We are saved by grace alone. Kaya may mga sumasalungat sa grace alone ay sapagkat inaakala nila na ang tinutukoy na grace dito ay ang tinatawag na irresistible grace ng mga Calvinists. Kaya nga, may mga hindi Calvinists na hindi sang-ayon sa grace alone. Ang inyo pong lingkod ay hindi Calvinist. Ibig sabihin, hindi ako sang-ayon sa irresistible grace. Subalit, itinuturo ko pa din na we are saved by grace alone. Gusto ko munang linawin na mga kapatid natin sa Panginoon ang mga nagtuturo ng Calvinism. Ang tawag sa diskusyon ng mga Calvinists at ng mga hindi Calvinists ay in-house debate o diskurso sa pagitan ng mga magkakapatid sa Panginoon. To be fair, hindi ako naniniwala na ang tinutukoy na grace sa grace alone ay ang tinatawag na irresistible grace. Maari kang maniwala sa grace alone kahit hindi ka Calvinist. Ano ba ang irresistible grace? Ayon sa isa sa mga paborito ko na theologian na isang Calvinist, ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, it refers to the fact that God effectively calls people and also gives them regeneration, and both actions guarantee that we will respond in saving faith. Sa aking pagkakaintindi, itinuturo ng mga Calvinists sa irresistible grace na hindi magagawa ng isang tao na manampalataya sa Diyos malibang bigyan siya ng bagong buhay o tinatawag na regeneration ng Panginoon. Ang regeneration ay tinatawag din na muling kapanganakan sa Biblia. Ako naman po ay naniniwala na may kakayahan ang tao na manampalataya sa Diyos. Kasi hindi nabura ng kasalanan ang pagkakalikha ng tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya hindi nawala ang kakayahan ng tao na manampalataya. Kaya ng hindi mananampalataya na manampalataya sa Diyos. Subalit hindi siya nananampalataya dahil ayaw niyang manampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa wala siyang kakayahang manampalataya, kaya hindi siya nananampalataya. At ang resulta ng pananampalataya sa Panginoon ay makatatanggap ng bagong buhay ang taong nanampalataya sa Kanya. Kapag ang tao ay nanampalataya, siya ay makakaranas ng bagong buhay o muling kapanganakan. Ayon nga sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At paano muling maisisilang? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ang tao ay tutugon sa pangangaral ng mabuting balita, ayon nga sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya gusto kong linawin na hindi irresistible grace ang tinutukoy sa grace alone, kundi ang katotohanan na tayo'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling kabutihan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Itay, Tatay, Papa, Pa, Daddy, Di, Papay, Erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagbalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating ama! Hey!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pastor Eric, bago natin ituloy, 'di ba, yung ating talakayan ngayon ay nais ko lang batiin si Pastor Deyos Salazar ng GCF Antipolo. Ayan, isa siya sa ating nakikinig dito sa Expositors Edition. Nakasama ko siya nung nakaraang GCF Pastors and Wives Retreat. At gusto rin nating i-shout out, 'di ba, yung mga nakikinig sa atin sa YouTube. Ayan, si Sister Rowena Lozares, Brother Danilo Gomez, Sister Virginia Ronsario, si Ayat Adriano, Mark and Josie, at sa mga nakikinig din dyan nga po sa Bicol sa pamamagitan ng Care 104.3 The Way FM, at maging sa Mindanao dyan sa 1116 DXAS Your Community Radio.
1: Ayan. Ako, marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa Expositors Edition. Mm-hmm. Pastor Erwin, palapapansin natin, no, na parang lahat na lang issue sa ating mga Kristiyano. Tuloy, parang ang dating, eh, kapag nandun tayo sa mga pagtitipon, no, sa mga huddle, sa mga party, sa opisina, halimbawa sa mga pag-lunchtime, sa pantry, parang yung mga tao tuloy, hindi malamang kung paano sila magsasalita, parang tumutuloy sila sa alambre kapag nasa presensya nating mga Kristiyano, kasi parang lahat na lang ay issue natin.
0: Mm-hmm. Napakahirap yata ng ganyan, di ba? Na kumbaga, kung nasa isang pagtitipon, kagaya nung nabanggit mo, ay hindi makapagsalita yung mga tao. Kasi lahat na lang nasasabihin nila, kumbaga, eh, may comment tayo. Di ba? Eh, parang hindi maganda. Di ba? Kung lahat ay papatulan natin, ika nga, kumbaga, para bang lahat ay napaka-importante. Ganyan ang dating, eh. Diba? Na parang a matter of life and death lahat para sa atin.
1: Eh, katulad nga, Pastor Erwin, sa Facebook, eh, talaga namang, kumbaga, na-amplify yung ganong pagiging sobrang mapanuri o critical nating mga Kristiyano. So, isama na natin na parang hindi naman tayo parang holier than thou. Isama na natin yung ating sarili. Na para bang lahat na lang ay may puna, no, mula sa lyrics ng kanta hanggang sa tithing at iba't ibang mga issue, eh talaga namang meron at merong opinion tayong mga Kristiyano. Halimbawa, merong pumuna doon sa awit ng ating kaibigan, no, for disclosure. Kaibigan natin 'yan si Pastor Romel Guevara. Kilala pong composer at singer po, no? At
0: meron siya... Bata pa lang ako, Pastor Eric. Bata pa lang ako, nakikinig na ako dyan. Pastor Romel Guevara. Yan.
1: Oo, ako nga. Di pa ako pinapanganak. Hindi. Kaibigan natin yan. At yan ay naipakilala sa akin ng aking best friend na sumalangit na, si Pastor Jesse Dedel. Nagkaroon kami ng isang pagkakataon na nagturo kami sa isang seminar, magkakasama kami sa panel discussion. Si Pastor Jesse Dedel, si Pastor Romel Guevara, at saka ako. So doon nagsimula yung aming pagkakaibigan nito pong si Pastor Romel Guevara.
0: Sa amin naman, dito ay nakapag-conduct siya. Oo, dito sa amin, Pastor Eric, ay nakapag-conduct siya ng usapang worship dito sa GCF Nuvali. Yeah.
1: Pero hindi natin ito, kumbaga, eh, para ipagtanggol ang ating kaibigan. No po, kasi kung sakali naman na meron talaga namang kailangang punahin,
0: tama, diba?
1: Eh, dahil nga kaibigan natin, eh, pupuntahan natin, kakausapin natin, at iaayos natin yung issue na yon. Hindi kaagad tatakbo sa Facebook. Kasi nga, meron tayong direct communication, eh. Naalala ko nga, kapag may puna tayo sa mga doktrina, yan ang sinasabi ng iba sa atin, no? At sinasabi nila na bakit daw hindi na lang natin kausapin ng personal. Well, kung kaibigan natin, gagawin natin yun. Pero kung hindi natin kaibigan at kumbaga, publicly, eh, ipinahayag yung kanilang sa tingin natin eh, may issue, eh, doon din natin idadaan sa isang public forum. Bagamat, siyempre, dapat ang ating approach reasonable and respectful. Kasi nga, iiwasan natin na ma-focus ang issue sa personalities. Dapat yun sa talagang issue lang. Sa dapat lang pag-usapan. Eh, katulad niya, may pumuna nga na yung isa sa kanyang mga sikat na kanta ay mali daw yung lyrics. Kasi ang sabi doon sa kanta, hindi ko nakakantahin kasi hindi naman tayo kumakanta talaga. Ikaw siguro, Pastor Erwin, kung kumakanta ka din.
0: Lalo na ating masira yung kanta, di ba? Huwag nating kantahin.
1: Eh, sabi nga doon sa awit, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Alam mo, inaamin ko, Pastor Erwin, isa ito sa mga gusto kong awitin. Mm-hmm. So, balit, yung naging puna nga daw na meron daw bang pinagkakatiwalaan ng Diyos? Nagtitiwala daw ba ang Diyos sa tao? Yun ang kanila mga puna na sinasabi nila na palitan na lang daw ang lyrics para maging fit sa biblical teaching. Yan ang sinasabi nila. So, yun yung issue na gusto nilang iba to dito sa awit na to, no? Mm-hmm.
0: Well, ako rin naman, Pastor Eri, ay amin din kinakanta yan. At ako naman, pag kinakanta ko yan, kasi nasa isip ko ay yung, syempre, kung papaanong pinagkatiwala ngayon ng Panginoon itong ministry dito nga sa GCF New Valley. Diba? Nauunawaan naman natin. Totoo naman ang fruitfulness ay nakadepende yan sa ating Panginoong Jesus. Yung abiding in the King. Sabi nga, abide in me, sabi ng ating Panginoon. Subalit, pag kinakanta ko naman yan, ay naiisip ko kasi yung kabutihan talaga ng Diyos. Na kung paano ako yung dati, di ba? Kung lalo na kung sa mga nakakakilala sa akin, kung paano nga, syempre, yung conversion story natin, at kung nasan ako ngayon. Kaya doon ko tinitingnan yung kanta na yan na talaga namang kumbaga ay yung pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kaya nga syempre meron din naman talagang kapag umaawit din naman tayo Pastor Eric, may emotion kasi iba parang ayaw na nang may emotion. Doon ko kasi nararamdaman lalo yung pagmamahal ng Diyos habang kinakanta ko yan.
1: Kasi binigyan tayo ng privilege. Binigyan tayo ng opportunity na maglingkod sa kanya. Mm-hmm. At ako nga nag-post sa Facebook, sabi ko, hindi ba itinuturo ng Biblia ang stewardship? Ano ba ang Tagalog ng stewardship, Pastor Erwin?
0: Katiwala.
1: Katiwala. So, may pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi ba we are stewards of our time, talents, and treasure? Our ministry is a stewardship. So, yung pagkakasabi ni Pastor Romel, ako, nung narinig ko yun, talaga namang salamat sa Diyos at ipinagkatiwala sa atin ang ministeryo at syempre pinagkatiwala sa atin, kaya pwedeng sabihin talaga na ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. At sabi ko nga yung Book of Psalm nga which is a compilation of songs sa Bible, may mga lyrics na pag binasa mo would shock yung mga modern day readers, katulad nung nawa ang mga anak ninyo na nasa inyong sinapupunan ay sabi nga ihampas sa bato, may ganung binabanggit which is an imprecatory psalm. Diba? And yet binibigyan natin katwiran yun sapagkat we acknowledge that the writers of this psalm, ng mga imprecatory psalm, used poetic words. Diba? Kaya kumbaga hindi sa akin malaking issue to eh. Hindi to katulad nung ako, Pastor Erwin, merong awit yung Above All. No? At sabi nga, pag ayaw mo nung kanta, di mo mapakanta. Di ba? Kasi doon sa kanta kasi sinasabi doon na the Lord thought of us above all. Which, sa kumbaga, titingnan mo, may konting lihis yan eh. Kasi ang nasa isip ng Panginoon nang siya'y nasa krus, above all, ay yung glory ni God. Kaya na-accuse itong kantang ito na man-centered. Ito po. Pero dito sa awit ni Pastor Romel Guevara, parang ang nangyayari na we're making a mountain out of a molehill. Parang punso, ginagawa mong bundok.
0: Sa akin kasi, Pastor Eric, nung tinitignan ko rin yung kanta, naisip ko rin dyan Minsan nga, grabe rin yung pagpapasalamat natin, di ba, dun sa mga taong, alam mo, nagbigay ng opportunity. Di ba, nakaka-encourage sa atin yan. Ang tawag nga natin din, nagtiwala sa atin, kunyari, sa isang trabaho, di ba, at from there, alam na natin na nagtuloy-tuloy yung, kumbaga, kung nasa na tayo ngayon. So, how much more, di ba, yung ating Panginoon na sa atin, 'di ba, na sa atin iniisip natin yung ministry na ipinagkatiwala sa atin. So doon ko siya tinitignan, at maging kami rin naman sa GCF, naalala ko merong isang kanta si Darlene Sheck, 'di ba, yung The Darling of Heaven naman. Pero ginawa dati, pinatan na lang yung lyrics, the One King of Heaven, para medyo katunog din, 'di ba, hindi nawawala sa tono, pasok pa rin. Ika nga, yung doon sa kanta.
1: Although to a certain degree, Pastor, sabi nga ng isang kaibigan natin, si Pastor John Navarro, di ba? Maganda yung kanyang kinoment eh. Ang sabi niya, hindi naman siguro mali, dahil baka naman may konteksto yung kompositor. Sabi pa niya, totoo naman na ang ministeryo at pagkakatawag sa atin ay ministeryo ng pagtitiwala at pagpapakita ng tiwala, at dapat makitaan ng katapatan. At ang sabi nga niya eh, hindi lang ang lente natin ang tama. Pakinggan natin ang kompositor, baka may mas malalim siyang paliwanag bakit niya sinulat ang mga katagang ito. So, makikita natin na dapat tingnan natin from the point of view of the writer din, bakit ganun ang pagkakasulat niya. Diba? At sa aking pagkakaintindi, hindi naman ibig sabihin nito na para bang pagtitiwala na may kinalaman sa kaligtasan. O yes, para bang ang Diyos nagdidepend sa tao doon sa awit na yon. Hindi naman yun ang konteksto ng awit. Kasi tingnan mo, ikaw lang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hindi ba yun naman talaga ang dapat na maging
0: response
1: tugon natin kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng kanyang gawain.
0: Ayan. At ayan, maganda nga. Ayan, pagka tayo nagkita-kita niyan ni Pastor Romel, pwede natin itanong, di ba? Ano, mas maganda kasi siya ang magsabi sa atin din, di ba? Ano nga ba yung dahilan, di ba, sa likod ng awitin na ito? Dahil syempre tayo, meron tayong interpretation kung paano natin kinakanta yan, kung ba't natin kinakanta yung awitin na yan.
1: Kaya lang yung nga, kasi naman ito din kaibigan natin, bagamat balita ko, binura na rin niya yung comment niya, sumagot na lang siya. No, hindi rin naman natin masisisi yung tao eh. Kasi hindi naman maganda yung pagkakabanat sa kanya eh. No, sabi niya, humingi ako ng tawad sa lahat ng hindi ito gusto o maaaring na-open pa. Yung nga lang kasi itong kaibigan natin, may way siya of saying things eh. Kasi hindi po ko ganun kagaling na katulad maaaring ninyo. Diba? At siyempre, sabi, muli patawad, huwag niyo na po pakikinggan, baka mapahama kayo dahil sa song na ito. Medyo naintindihan na natin kasi masakit din naman yung sinabi nila na para bang hindi yung kanta niya hindi biblical. Diba? At nakakalungkot lang na of course hindi rin natin malis na dahil doon pinagkinuyog yung kanyang sagot. Diba? At bumanat pa yung mga tumitira sa kanya na parang false humility. Diba? Parang sabi pa sa isang nakita kong post, basahin ko na lang, hindi ko na babanggitin kung saan Facebook page. Sabi rito, need natin ng humility as a writer. Diba? Yan ang sinabi nila, alam nyo, unang-una, ewan ko kung kilala nilang personal itong taong ito. Sabi ko nga kay Romel, ikaw kilala kita. Ako mayabang, ikaw hindi. Alam ko to tawag ito kasi inaamin niya limitasyon niya. Di ba? Inaamin niya yung limitasyon niya. At isa pang pinuna sa kanya, ito raw kantang niyang ito, nagkikreate ng emotionalism. Bumanat na. Sabi rito, this song from Romel, first name ha, sana kilala niya talaga para first name basis sila. This song from Romel creates plenty of emotionalist Christians. Sinabi, hindi pa emotional, emotionalist, no? Kung founded tayo sa salita ng Diyos, maiwasan natin ng ganitong writing. So, ano implikasyon ng Pastor Erwin?
0: Para bang 'di ba? Atin sa kapag ang mga writer o mga awit, talaga namang may emotion 'yan. Hindi natin pwedeng tanggalin. Even the Book of Psalms na nabanggit mo, Pastor Eric, yung mga for example, imprecatory psalm, 'di ba? Napaka-imposible naman na walang emotion yung psalmist nung siya nung sinusulat niya yung galit niya, 'di ba? For example. Parang nakangiti ba 'yon? Wala bang emotion? At tayo rin naman eh, because kailangan nating i-acknowledge to that we are created also as an emotional being. Yes, spiritual, emotional, 'di ba? Physical, 'di ba? Being,
1: intellectual.
0: Pero, yung pagiging human being natin kasama yung emotion, in other words, di ba?
1: Hindi ba nga, Pastor Erwin, we cannot be spiritually healthy if we are not emotionally healthy.
0: Ayan, kay Peter Scazzero, di ba? Mm-hmm. Sabi nga niya. So, hindi, kasi syempre, tayo ba nalulungkot kapag namatayan tayo? Di ba? Syempre. So, kasama yung emotion. At ako, aaminin ko, even when we sing songs of worship sa ating Panginoon, ay nandun yung emotion. Kaya nga minsan, di ba, naluluha tayo o napapaiyak tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi that's also a form na iniintindi mo, di ba, yung lyrics na kinakanta mo. Kasi kung hindi naman natin iintindihin yung mga lyrics, edi devoid of ano talaga, emotion, di ba, para tayong tuod. Iga nga, di ba, yun ang picture.
1: Bato. So, pusong bato.
0: Kaya nga, kapag iniisip mo, kapag involve ang mind, syempre, pupunta yun sa emotion. Eh, kasi nga, iniintindi mo yung lyrics ng kanta. Kahit ba sabi natin, dapat God-centered o kahit ba nakafocus sa ating Panginoon yan, nandun pa rin yung emotion kasi iniisip mo yung kabutihan ng ating Panginoon, di ba? Yung faithfulness ng ating Panginoon. Eh, sasama talaga yung ating emotion.
1: Eh, Pastor Erwin, ako ay naniniwala. No? Pwede naman nila itanggi. Pero naniniwala kasi dun sa ano, sa post critical of the song of Pastor Romel, ay sinasabi nila na mas maganda pa kung hymn kasi mas theological daw. Nandun na tayo. Okay? Pero hindi pa rin kayo nakakadama ng emotion kapag inawit niyo yung mga kantang It Is Well With My Soul. Mm-hmm. Yan pa nga isa sa paborito kong kantahin kapag may funeral service eh. Kasi talagang makikita mo yung sa kabila ng pagdadalamhati, hindi tayo nagdadalamhati na katulad ng mga walang pag-asa. Huwag nilang sabihin sa akin na hindi nag-overflow ng joy ang kanilang puso kapag inaawit yung mga kantang Great is Thy Faithfulness or Blessed Assurance. Totoo na may mga kanta na talagang merely played with the emotions. Subalit, hindi dahil the song tugged the heart, touched the heart, stirred their emotions, it does not necessarily make the song wrong. Kasi yun ang kagandahan ng awit eh. It speaks not only to the mind but to the heart. Of course, hindi naman sinasabing puro emosyon lang. Ang sinasabi lang natin, kasama ang emosyon. Hindi natin pwedeng ilayo ang usapan doon. At saka dating kasi, sabi niyan eh, confounded tayo na salita ng Diyos, maiwasan natin ang ganitong writing. Ano ibig sabihin nila ng founded? Para ba sa kanila, ang ibig sabihin ng founded ay kung ayon sa kanilang school of thought, theological school of thought, yung paniniwala ng tao, doon lang nila masasabing that person is founded in the Word of God. Tapos bumanat pa ng ganito. Kung hindi natin nakikita ang error sa kanta nito, then examine natin uli yung nalalaman patungkol sa katotohanan ng Bible dahil ito ay problematic. Pambira, parang yan yung mga ano eh, yan yung titira ka, yung pupuna ka na, meron ka pang ano eh, may iba ka pang banat na pailalim eh. Parang ang tira dito eh, parang katulad minsan nakausap tayo na sasabi nila, common sense dictates na ang kahulugan nito ay ganito. Pero gusto mo sabihin, so are you saying yung mga nagdi-disagree sa'yo, walang common sense. I think yung ganung mga fallacy, no, yung ganung mga banat eh walang puwang sa isang reasonable, respectful discussion. And I could say this, for those who claim that they uphold the doctrines of grace, that is not gracious. Diba? Using fallacious statements, wrong arguments, judging people even if they don't know the heart of the person, that is not gracious and it is a disservice to the doctrines of grace that they claim to uphold. Diba kasi napapansin natin, puro banat na lang eh. Puro tira na lang. Kasi example, Pastor Erwin, bukod dyan sa kanta. Diba yung mga churches na gumagamit ng

0: tayo ay pinagkatiwalaan nga ng Panginoon, 'di ba, ng mga ganitong resources, eh bakit hindi natin gamitin? 'Di ba? Kasi wala naman sa akin, 'di ba? Pag tinitingnan ko asan sa Bible, 'di ba, na masamang gumamit ng mga ganyang bagay na kung ikagaganda, 'di ba? Bakit hindi naman bakit hindi natin gamitin? Kung hindi naman nakakagulo. For example, sa amin, 'di ba, sa aming worship, eh hindi naman nakakagulo talaga, 'di ba? Kung medyo gagamitin namin yung aming lights, 'di ba, na naka-install doon sa aming worship hall. Hindi naman siya talaga totally nakaka-distract, 'di ba, sa pag-worship, kundi na-enhance lang yung stage kasi lalo na may ilaw, 'di ba? Mas maliwanag sa camera.
1: Mas mahirap nga naman 'yan kasi kung walang maayos na lighting, mamumukha kang talong sa stage.
0: Ayan. Ay, ikaw, 'di ba, mahilig ka sa camera. Alam mo naman na iba ang tingin ng mata, 'di ba, ng physical eyes natin at yung sa lente ng camera. Na alam naman natin ngayon na meron na rin tayong tinatawag na online service, tuloy-tuloy pa rin. Eh kailangan talaga ng ilaw ng camera para lumiwanag yung stage.
1: Hindi, ang puna nila, Pastor Erwin, ay nagmumukhang concert daw. Tapos ang nangyayari, you're trying to appeal to people. So, ang nangyari daw, instead of glorifying God, you're appealing to people. You're trying to please men rather than God.
0: Sa akin kasi, hindi yun ang tingin ko eh. Sa akin kasi, nakakatulong eh. Diba, sa pag-express, diba, ng worship, especially through songs, diba, kasi doon naman talaga gagamitin yan eh. Alam naman natin na pag-usapin ng worship, malawak yan. Ilagay lang natin na worshiping through songs, diba, eh sa akin nakakatulong eh, diba, kung paano tayo magpuri sa ating Panginoon. So I don't see anything wrong, diba, doon sa unless syempre yung motibo nasa, again, it will all boil down doon sa motibo ng isang pastor or ng mga leaders ng simbahan kung bakit gumagamit, 'di ba, ng mga ganyang kagamitan. Sa akin kasi ano lang 'yan, good stewardship. Sabi mo nga kanina, 'di ba, eh pinagkatiwala ng Panginoon. For example, yung video wall, kami nabiyayaan, 'di ba, ng video wall.
1: Sana
0: so,
1: all
0: gamitin natin, 'di ba, para mas ma-enhance at mas kasi ngayon maganda yung feedback kasi pag nagbabasa malalaki, 'di ba? Kapag nagpo-project tayo ngayon ng mga Bible verses, eh mas basang-basa ng mga tao kahit na maliwanag, 'di ba? Eh mas basa pa rin siya. So, ano lang 'yan eh. Sa akin tinitignan ko siya doon sa stewardship kasi part ng worship natin yun eh, 'di ba, to gamitin natin ng maayos, 'di ba, itong mga pinagkatiwala ng Panginoon.
1: Well, I think it's a matter of taste, it's a matter of preference, kasi may iba nang gusto nila ang beat ng kanta Joy to the World, may iba naman ang gusto nila ng beat ng kanta ay Silent Night, yan ang tinatag natin. No, ngayon yung tungkol dyan sa mga smoke machine light, we have to remember this. By the way, hindi ako gumagamit ng smoke machine na strobe light sa amin simply because karami naman ng umaatin sa amin ay mga middle age doon sa aming church, no po? May mga young people pero hindi ho karamihan young people. At God is infinite na walang isang form of worship na sapat to worship Him. Yan ang isang dapat nating tandaan. Kasi kung tatanim mo sila, baka ayaw din nila nung may sumasayo, Pastor. No, yung aming church dyan sa Silang Cavite, eh meron silang dance ministry. At marahil, meron din magko-comment dyan. Meron din pupuna dyan. Pero tanda natin, paano yung mga katutubo na sumasayaw sa pagpupuri nila sa Panginoon? So, ibig mong sabihin, makamundo rin yung mga yon na they are pleasing men rather than God, or they're using this cultural expression to worship the Lord. Kasi hindi lang naman no, isang isang cultural expression ang makapagpupuri sa Panginoon. Again, kailangan pa ba talagang maging issue yun? Di po ba? Na mas marami pa tayong dapat na pinoproblemang issue kaysa diyan. Kesa para bang lahat na lang kailangan umayon sa nakasanayan nilang pagsamba na kung tutuusin, kahit nasabihin nating biblical o i-claim nilang biblical, whether we like it or not, it's a Western way of worshiping. So, kumbaga, hindi mo rin pwedeng sabihin na ito lang ang worship sa Bible kasi ang mga Hudyo, eh mga Eastern people yan, hindi mga Westerner yan. At iba ho yung Kalil expression. Nakapunta ako, Pastor, sa Israel eh. Narinig ko nga yung merong tumutugtog ng shofar, tapos nakikita

0: nakikita ko yung pagsayaw nung mga Hudyo sa kanilang pagpupuri sa Panginoon doon sa Wailing Wall. Nakita ko eh. Mm-hmm. Parang ang, kung titingnan mo, tumatalon-talon, no? Mm-hmm. Tapos bumapalakpak, sumasayaw sila. So, yun ba, mapupuna pa rin? Now, hindi rin naman ako agreed doon sa mga nagsasabi na dapat ang worship natin eh katulad ng pagsamba ng mga Hudyo. Kasi nga, di ba, all nations, all tongues, di ba, all tribes, ang sabi sa Biblia, magkakaroon ng pagkakataong mag-worship sa Panginoon. Every tongue, every tribe, every nation, every people. Eh so, iba't iba ho ng pagpupuri yan, paraan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Yan eh, dun sa...
1: Naalala ko lang, Pastor Eric, ma-share ko lang. Dito kasi sa aming church ay may umaatid na from Nigeria, di ba? Mga Nigerians. So, nandito sila. At kapag talaga praise and worship, alam mo naman, lalo na pag nasa from Africa, di ba? Bukod sa magaganda boses niyan, talaga maganda yung mga boses. Pag narinig mo yung umaawit yan, talagang expressive eh. Diba? Sumasayaw kapag mabilis yung kanta. So, pero meron din naman sa amin na hindi nasayaw, napalakpak lang. So, hinahayaan natin eh. Kasi sila yan eh. It's between them and the Lord. That is how they express their worship sa ating Panginoon.
0: Eh, bukod pa dyan, Pastor, malamang, may mga nagkiklaim pa. Kami, hindi kami nagpa-PowerPoint. Ha-encounter mo yan, di ba? Para bang, yes, pati ba naman yun, gagawin issue ko, ayaw nyo mag-PowerPoint, it's okay. Mm-hmm. Diba? Kasi pag pinag-aralan mo naman, like sa Teaching with Style seminar ng World Teach Ministries Philippines, sinasabi namin, God's style is visual. Kung titingnan mo nga, gumamit siya ng rainbow to affirm his covenant, no, to show na he's faithful. Every time you see the rainbow, it reminds you of the faithfulness of God na hindi niya na uli gugunawin ng, sa ganung kaparaanan ang sanlibutan. At ang Panginoon din ay multisensory. Diba? Kasi yung katulad ng Passover isipin mo yung amoy pa lang ng roast lamb. Diba? Yung bitter herbs, yung salt, yung water with salt na pinagsasawsawan nila. Doon makikita. Ano
1: yan? Aromatics. Diba?
0: Yeah, merong interplay ng taste, ng smell, na kumbaga multisensory approach. At yung ba, mali.
1: Eric,
0: biblical yun.
1: Naalala ko kasi nasa Matthew chapter 6 ako sa devotion na isa sa mga ginamit ng ating Panginoon na teachings, diba, yung about do not worry, gumamit siya, diba, ng mga ibon. Sabi niya, look at the birds, look at the lilies of the field. Kumbaga, tama ka eh, diba? May visual din eh. Pinapakita niya, ayan, tingnan niyo yung mga ibon, diba? Tingnan niyo yung mga yung sa lilies dun sa sa tubig, diba? So, I don't think na magiging issue sa Panginoon eh. 'Di ba? Kapag gumagamit tayo ng visuals sa ating simbahan.
0: Alam mo, Pastor Erwin, of course may mga umaabuso. Nagdi-depend sa PowerPoint. May mga naglalaro sa animation saka sa mga transition. Tuloy nakaka-distract. Dahil tatandaan din naman ho natin, mga kapatid, na gumagamit ng PowerPoint, it is to enhance the message. It is not to call attention to itself. Yan ang tatanda naman natin. Kaya ako, simple lang naman yung mga PowerPoint na ginagawa ko. Kasi nga, it is to enhance the message. Yun din naman ang isang dahilan siguro, kaya napupuna yung paggamit ng PowerPoint. Pero ano nga ba naman yun? Kaawit tayo, nakahawak tayo ng himnaryo o ng song sheets, hindi ka man lang makapalakpak, nasa Bible din naman yung pagpalakpak. Hindi ka makataas ng kamay, nasa Bible din naman yung pagtataas ng kamay. Is there anything wrong kung ipi-free up mo yung kamay by using the PowerPoint sa pag-awit? Again, napaka-trivial para tirahin pa ito. Para, kumbaga, para bang mas magaling ba kayo? Dahil hindi kayo gumagamit ng PowerPoint, tas titira pa sila ng, puro point, wala namang power. Okay, PowerPoint, wala namang power. Parang ganon, sa akin, nagiging tayo, sobrang critical. Hindi meticuloso tawag doon, Pastor, masyadong...
1: Overly critical ka na.
0: Overly critical na.
1: Kumbaga, meron tayong mas mahalaga pang dapat pag-usapan. Parang ganun eh. Diba? Pwede natin palagpasin yung mga ganyang bagay na yan kasi meron tayong mas mahalagang mga... Mas mahalaga ba? di ba, na mas dapat pag-usapan.
0: Baka sabihin nila, eh, ba't kayo pinag-uusapan nyo? Eh, kasi nga po, napapansin na po namin. Mm-hmm. At maganda, itigil na natin yung ganyang attitude. Kasi hindi mm-hmm. na nagiging maganda eh. Tuloy, yung mga tao, hindi na rin sila makakilos ng maayos pagkaharap natin.
1: Ayan.
0: Di po ba?
1: Isa pa yun, di ba, parang nag-iingat. Mm-hmm. Eh, kasi nga, pupunahin lang eh. Di ba?
0: Lahat na lang may komento tayo. Lahat na lang may opinion tayo. Eh, alam nyo ho, sabi nga, choose your battles.
1: Yan.
0: At piliin lang natin yung battle na mahalaga. Kasi sinabi rin sa Romans 14, as for the one who is weak in faith, sabihin na natin weak in faith. Yung mga, sige, tayo na kumbaga ang magparaya. O yung mga gumagamit ng mga strobe lights, ng smoke machine, yung umaawit ng mga awit na katulad nung kay Romel Guevara, di ba? Eh, ang sabi pa rin ng Bible, welcome him. But not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains. And let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. At kung kayo, convinced kayo, mas madideliver yung message na walang PowerPoint. Kung convinced kayo na gamitin lang ninyong hymn, well and good. We will accept you. We will welcome you. We will respect you. Kasi convinced po kayo, but ganun din naman yung ibang hindi husang ayon sa inyo. They're fully convinced in his own mind. Kasi Pastor Erwin, hindi naman ito issue ng kaligtasan.
1: Yan. Diba? At tayo naman lahat ay haharap sa ating Panginoon. Tayo ay magsusulit, diba? Sa mga iglesia nito, bawat iglesia o bawat namumuno din, di ba? Lahat tayo pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng kanyang iglesia, ay magsusulit naman tayo eh. Kaya nga, ang gusto natin madinig naman sa huli talaga ay good and faithful servant. Di ba? So, dapat ay, kumbaga, ibigay na natin, di ba? Kumbaga, kung sa mga iglesyang gustong gumamit, di ba, ng mga lights, sa mga ganitong awitin, di ba, eh, sila naman ang magsusulit niya sa Panginoon. Eh, tayo, di ba, kung ayaw mong gamitin, nabasa ko nga rin sa isang comment, eh, kung ayaw mo nung kanta, eh, di wag mong gamitin, wag mong ipakanta, di ba? At tayo rin naman, may kalayaan yan, di ba? Sa ating churches, di ba? Kung sa ating pinagkatiwalan church, ay pwede tayong magsabi sa ating worship team, di ba? Na ito yata okay, ito yata hindi na okay. Pero to the point, hindi na yata ako, hindi ko na kailangan pang i-broadcast. Di ba? Hindi ko na binobroadcast yan sa Facebook, yung mga ganyang bagay.
0: Tsaka, alam mo, Pastor Erwin, kung titingnan natin ito, trivial ito eh. Para bang yung nga, yung madalas sabihin, you major on the minor and you minor on the major. Kung tutuusin, itong issue na to, hindi naman talaga na dapat pagtalunan eh. It's a matter of taste. It's a matter of preference. Saka alam mo, kapag ganyan lang ating stance, kaya tuloy may mga artist na feeling nila wala silang puwang sa iglesia. That they could not express their artistic creativity and skills dahil nga parang nakakahon yung approach natin pagdating dyan. Mm-hmm. Diba? Kaya, limbawa, yung sa church ni Ed Lapis, bagamat siyempre may mga iba tayong pwedeng mapag-usapan tungkol sa kanyang theology, pero yung kanyang pag-uphold ng cultural expression ng Pilipinas is, I think, something commendable. Diba? Yung kanyang paggamit ng mga instrumento ng ating mga katutubo. Diba? Pati yung, kumbaga, makikita mo na dapat itong mga artist, yung mga musicians, they would also feel welcome in our church. At yes, they have a way of expressing their worship unto the Lord.
1: Mm-hmm. Yan ang, kasi baka misa nakakalimutan natin eh. Diba? Sa sobrang kahigpitan natin, diba, ay na tawag ba doon, nasusukol ba 'yon sa Tagalog?
0: Nasisikil.
1: Diba? Nasisikil, 'di ba, yung
0: nasasakal.
1: Nasasakal na yung expression nila sa pag-worship sa ating Panginoon, lalo na sa mga artist, 'di ba? Iba't ibang form naman 'yan eh, hindi lang naman sa pag-awit 'yan, meron din talaga sa pagsayaw at meron din naman sa mga pagpipinta, 'di ba? Eh part 'yan, 'di ba, ng pwede nilang i-express diyan yung kanilang worship sa ating Panginoon.
0: Eh sa Old Testament, Pastor Erwin, kami ay sa church namin sa FCCF ay meron kaming series ngayon on the Pentateuch. Mm-hmm. At nung nadaanan namin yung Exodus, eh yung mismong gumawa ng tabernacle, yung mga artisan, binigyan pa ng ng wisdom at sila pinuspos pa ng espiritu para mm-hmm. gawin yung talagang patatawag mong yung pagkakagawa noong tabernacle ay talagang, for lack of a better word, if I may use the word, extravagant. Na talagang it was really beautiful yung pagkakadescribe sa Bible. Kumbaga, no holds barred sa creativity. Bagamat may guideline kung anong gagawin, may pattern na sinusundan, pero yung talagang pagpapaganda ng tabernakulo, ng templo, eh, nandun yung pagbibigay din ng Diyos. Stewardship din yun eh. Yung galing ng mga artist. Eh, Pastor Erwin, yun eh, kumbaga, preference talaga yung issue ng worship, di ba? Tawag nga dyan eh, the worship wars. Mm-hmm. Pero meron pang ibang mga issue. Katulad halimbawa, yung mga verses. Di ba? Kasi may mababasa tayo, no? Yung 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Tapos may mga magsasabi na, bakit natin kinukot yan? Eh, hindi para sa atin yan. Di ba?
1: Para ba?
0: Para sa mga Hudyo lang yan. Kasi land eh. Heal their land.
1: Kasi pagka ganyan, eh huwag ka na magbasa ng Old Testament.
0: Kahit naman ng New ganyan. Testament. May mga iba dyan na sinulat para sa isang church eh. So, hindi rin sinulat sa atin yan.
1: Kasi taga Corinth yan. Taga Thessalonica. Di ba? Galacia. Eh, hindi naman tayo taga dun. Eh, di parang walang saysay sa atin ng Bible kapag ganyan ang ating pananaw. Diba? Hindi, nakalimutan natin na sa bawat verses yan, kahit Old Testament pa yan or New Testament, eh, may theology dyan na mapupulot tayong principle or lesson, diba, na pwede nating i-apply sa pangkasalukuyan.
0: Eh, diba nga, pa nag-aaral tayo ng para sa ating sermon, diba, titingnan mo muna yung time-bound na message. Yeah. Yung message noon, doon. And then, hugutin mo ngayon doon yung titawag na timeless. Principle. No, na sa lahat ng panahon, mag-a-apply. Sabi nga nila, dapat Christ-centered. Hanapin mo si Kristo doon sa talata. Pagkatapos, titignan mo yung timely message, yung relevant message ngayon dito. So, hindi ka lang mag-i-stay sa time-bound. Oh, nandun na tayo. Sinulat ito sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na wala na itong mensahe para sa atin. The 2 Chronicles 7:14 may be written to them, but I believe it is also written for us. Parang yung mga comment nila sa Jeremiah 29:11, no? Yung for I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. Again, nasabihin nila, para lang sa Israel yun. Granted! So, para lang sa Israel
1: yun. Sa mga na-exile.
0: Sa mga na-exile na ibinalik ng Panginoon after 70 years at talagang tinupad ng Panginoon. After 70 years in the Babylonian captivity, ay naibalik sila dahil nga pumasok na yung Persia. Pero makikita mo doon, ang timeless principle doon, kasi parang lahat time-bound eh. Eh meron pong hanapin mo yung timeless principle. At doon natin makikita yung katapatan ng Diyos.
1: Yes, at yung kung, hope natin yan. Ay nasa Panginoon.
0: At kung tapat ang Diyos sa kanila, tapat din ang Diyos sa atin. Kaya doon natin makikita, minsan eh, hindi ko alam, ayoko namang maghusga. No, sabi ko nga kay Romel eh, huwag mo nang husgahan sila kahit na hinusgahan ka. Do yeah, unto na. Others what you want others to do unto you. Hindi ko lang maintindihan bakit para bang kapag hindi ka sumang-ayon sa interpretasyon nila, eh talagang automatic ikaw na mali. Diba? Para bang lagi ka nag-a-abuse sa Bible, sila hindi.
1: Sabi ko nga, wala naman minsan problema doon sa OP, di ba? O sa original na nag-post, di ba? Minsan kasi, doon sa mga miron, yung mga magko-comment, eh, mas masasakit pa. Di ba? Mas matindi pa yung pag-critic eh. Kaysa doon sa original, di ba, na nagsulat. Ika nga. Mas malala kasi.
0: Eh, kung sagot lang nila, eh, tinuturo lang namin ng context, wala akong problema yun. Pero that doesn't mean, wala na siyang application sa atin.
1: Yes.
0: Diba? Yun o yung dapat nating intindihin. Of course, mahalaga ang hermeneutics, Pastor Erwin.
1: Mm-hmm.
0: Pinaglalaban natin yan.
1: Yes.
0: Pero ang hermeneutics, hindi mo nagtatapos sa paghugot ng meaning. Mm-hmm. Kundi titignan mo rin kung appropriate ang application. Yun o yung ating dapat gawin. Eh, pati nga yung 1 Corinthians 10.13, eh, pag binagsabi na walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi pa nararanasan ng tao, tapat ang Diyos, hindi kanya hahayaang subukin ng higit sa iyong makakaya pagkos kasabay ng pagsubok, bibigyan ka ng kalakasan o pagpagtagumpayan iyon. Aba, eh, sasabi nila, yun daw mga nagsasabi na hindi tayo susubukin na higit sa ating makakaya despite the direct statement sa 1 Corinthians 10.13. Pupunta pa rin sila doon sa isang sinabi ni Pablo na we despaired even of life kasi matindi yung pagsubok na halos hindi na nila makayanan. I think it was in 2 Corinthians na binabanggit yun. Para bang because of that, hindi na applicable, hindi na tama yung interpretasyon na walang pagsubok, na dumating sa atin, na hindi pa naranasan ng tao, tapat ang Diyos, hindi kanya hahayaang subukin na higit sa iyong makakayanan. Bagkus, kasabay ng pagsubok, bibigyan kanya ng kalakasan upang pagtagumpayan yun. Para bang sila lang yung kaya mag-interpret ng maayos ng Biblia.
1: Yan. Yan ang ating sinasabi lang naman dito, di ba? Na kailangan tayong hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Di ba? At tayo naman ay magkakapatid sa ating Panginoon. Kaya tuloy ang tingin ng iba, 'di ba? Kayo-kayo nag-aaway eh. Parang
0: iisa lang Biblia nyo, iba-iba papaliwanag nyo eh.
1: Lagi niya nang bato sa atin naman, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na syempre kailangan mo pang i-explain 'yon, 'di ba? Na hindi naman kami talaga nag-aaway. May mga konting diskusyon lang, 'di ba? At hindi lang naman 'yan, Pastor Eric eh. Maging sa issue ng tithing, 'di ba? Yung paggamit ng salitang tithe or gracious giving, 'di ba? Ako sa amin simbahan, both, 'di ba? Ginagamit naman namin 'yan eh. Hindi ako masyadong nasa New Testament tayo, hindi tayo tithing nakagaya ng sa Old Testament. Naiintindihan ko na kasi pag sinabi nilang tithe, that's their offering or giving sa ating Panginoon. Hindi kailangan masyadong mahigpit ba, 'di ba, sa mga terminologies na ating ginagamit.
0: Kasi parang ang dating nga eh minsan ang I hope I'm wrong. Maybe I'm wrong. Parang they're trying to brand themselves as the guardians of the truth. Mm-hmm. Para bang pag sumalungat ka sa kanila, ikaw ang mali, hindi sila. Alam nyo mga kapatid, paulit-ulit na namin sinasabi dito sa Expositors Edition, dapat to meron tayong intellectual virtue na makita naman po natin yung possibility na baka tayo naman ang mali. At hindi naman ho yung parabang kapag ang tao sumalungat na sa pananaw mo, sila nang mali. Again, these are about issues that are not salvific. Lahat man nakalagay sa Bible, pag nag-tights ka, maliligtas ka. O pag hindi ka nag-tights, ikaw mas malapit sa Diyos. Di ba? Ako sa church namin, Pastor Erwin, sinasabi ko lang eh, huwag kang mabibigatan sa 10%, huwag kang malilimitan sa 10% eh. Na-explain ko lang na tatlong uri ng tithe sa Old Testament at ang principle na itinuturo noon, eh tayo ay dapat faithful magbigay. At saka practical yun eh, mag-aalat ka ng certain amount for the Lord. At total yun naman ay an issue between you and the Lord, gawin mo ng maluwag sa loob mo. So, yun o isang bagay na dapat nating linawin. Bagamat siyempre, may mga interpretasyon tuloy sa Biblia na mukha ngang pang-Israel lang. Pero again, tingnan mo yung principle that could transcend the time-bound context of the verse.
1: Ayan. Para kasi pag lagi nating sinabi na para lang sa Israel yan, 'di ba? Pag nadinig yan ng maaring well meant ka 'di ba sa sinasabi mo kasi nga hermeneutics, pag-aralan ng Bible, pag yan lang ang nadinig ng iba, 'di ba? Sabihin eh para lang pala sa Israel yung Bible eh. Ba't pa natin babasahin yan?
0: Mm-hmm.
1: Anong saysay niyan sa buhay ko? 'Di ba? Pag kaganyan palagi ang sinasabi natin. na kaya nga natin tinuturo eh. Kaya nga nandyan yung hermeneutics, diba? Kasama sa hermeneutics naman ay yung pag-interpret at yung pagkuha ng application. Hindi naman yan nagtatapos lang talaga sa exegetical, diba? Na yung panahon lang nila. Panahon lang ng Israel, panahon lang nila Pablo. Hindi naman doon nagtatapos yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan ay maitawid natin yan or makuha natin yung pinaka-timeless principles at pumunta tayo sa timely application para makita nila na talaga namang relevant kahit hang sabi nga natin, sabi nga nung iba ay hindi na naman kailangan natin gawing relevant ang Bible dahil talagang relevant yan sa buhay natin. At trabaho natin yon, Pastor Eric.
0: Trabaho diba? Natin ipakita yung relevance.
1: Talaga namang relevant talaga yan. So tulungan lang natin, di ba, yung mga tao na makita ngayon nila na oo nga no, applicable to sa buhay ko, itong mga sinasabi ng salita ng Diyos.
0: Eh, hindi naman natin dinidiscourage na pag-aralan ng Bible at patuloy tayo magsikap kasi nga talaga namang we grow in knowledge. Sabi, command yun eh sa 2 Peter chapter 3 verse 18. At talagang when you grow in knowledge, you will grow from error to truth. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na maliniwanagan ka sa mga finer points of the teachings of the Bible. Okay yun. Hindi naman natin sinasabing wag. Hindi naman natin sinasabing kung saan sila masaya, eh, suportanta ka. Hindi naman yun lang sinasabi natin. Ang sinasabi lang natin, yung attitude. Na wag naman na para bang yung mga tao, eh, bawat kibot nila, nakabantay ka, na para bang hindi ka na nagkakamali. You know yung dapat nating baguhin.
1: Eh, nga, sabi mo nga, di ba, sa paumpisa natin, eh, lahat na lang ba issue? Diba? Yan. Eh, minsan may mga bagay na pwede nang palampasin. Diba? At mas para, mas kasi pagka lahat ay ginawa nating issue, minsan ay mas hindi na tayo papakinggan eh. Diba? Kung may pupunahin tayo. Kasi makikilala
0: na tayo. Maubos ang oras natin. Minsan ganyan. Maubos ang lakas natin sa mga minor things. Samantalang,
1: marami tayong dapat pag-usapan na mas, kumbaga, heavier na mga bagay. Diba? Na mas mas makakatulong din, 'di ba? Perhaps sa body of Christ, 'di ba? Kung ano yung mas makakatulong. Eh mas mahalagang 'yun ang pagtuunan ng pansin.
0: Pwede rin namang Pastor Erwin, inamin naman natin, pwede naman ding mali tayo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin naman talaga na baka hindi nga naman maganda yung paggamit ng strobe light at nakaka-distract.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang point lang natin, Pastor Erwin, ay may mga mas magandang pagtuunan ng lakas ng panahon ng ating kaisipan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganyan eh, sabi nga each one should be convinced in his own mind. Mm-hmm. Pananagutan nila sa Diyos yan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede siguro kung may kakilala kayo sa ganung church, nakausap niyo yung pastor, pwede niyong pag-usapan yung kasi may reason naman yan why they do what they do eh.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Diba? So, mga mas magandang pag-usapan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit nga, ito nga, si Pastor Romel Guevara, di nasa abroad lang yung kaibigan natin. Pag-uwi, di pagbalik niya, di talunin natin siya.
1: Magkapit tayo.
0: Oo. O, ano na, i-guest natin siya sa Expositors Edition.
1: Pwede rin,
0: diba? Para makausap natin ng maayos, mapaliwanag niya yung kanyang panig, di ba?
1: Yeah.
0: Basta ang sabi ng Bible ito, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words which does no good but only ruins the hearers.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, do your best. Totoo naman, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, mm-hmm. for it will lead people into more and more ungodliness.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga issue na, actually kahit sa mag-asawa, sinasabi ko to, Pastor Erwin eh. Kung hindi mo na rin lang ikamamatay, hayaan mo na.
1: Mm-hmm.
0: Piliin mo lang yung pagtatalunan yung mag-asawa, magiging issue yung mag-asawa. Kasi kahit naman sa mag-asawa, kung lahat na lang, pinuna mo eh. Kung paano ngumuya yung asawa mo, kung paano humawak ng kutsara. Kung, di ba, kung gano'n na rin lang, napakahirap kasama ng gano'ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Eh, lalo na sa church.
1: Mm-hmm.
0: Kapag gano'n ho yung kasama mo sa church, lahat na lang pinupuna.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko, may kaibigan pa ako eh. Asawa ng pastor eh. Pati yung damit niya, pinuna, hindi rin siya mukhang asawa ng pastor sa kanyang pananamit.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kilala ko yun, hindi naman matatawag na mahalay kung magsuot. Maayos naman.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, mukhang yung damit niya medyo makaluma, eh may pumuna pa. Mm. Talaga sabi ko, wala ka na talagang lulugaran talaga pagdating sa opinion ng tao eh.
1: Mm-hmm. Yan, naalala ko tuloy, sinabi ng ating kaibigan din, Pastor Mike Carino, nung nakaraang seminar niya dito sa GCF Nuvali, tungkol din sa mag-asawa, di ba? Fight, sabi niya, good fight, piliin mo. Hindi lahat ay...
0: ng fight ay papatulan.
1: Lahat patulan mo. May mga bagay talaga, 'di ba, na kahit na anong gawin, eh ayan eh, 'di ba? Hindi na talaga hindi kayang ma-resolve ba, sabi niya. Eh may mga bagay na kayang resolbahin, eh 'yun ang pag-usapan natin. 'Yun ang mas maganda. Kumbaga, pinipili, piliin mo ang laban mo, 'di ba? Hindi lahat sausawan mo, parang ganyan.
0: Tama, 'yun ang mabigat yung salitang sausawan. Mm-hmm. Di po ba? Eh, ang sabi ng Bible, why do you pass judgment on your brother? Mm-hmm. Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of Christ. Mm-hmm. Therefore, sabi sa verse 13, ng Romans 14, therefore, let us not pass judgment on one another any longer, mm-hmm. but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. Kasi meron at meron tayo magiging pagkakaiba. Mm-hmm. Sa panlasa, sa preferences.
1: Yes.
0: Tayo, Pastor Erwin, malamang mm-hmm. meron din tayong pagkakaiba sa mga preferences. Mm-hmm. Hindi lang doktrina,
1: yes.
0: kundi mga preferences.
1: Definitely, meron. Diba? Hindi po pwedeng...
0: Kung maghahanap ka ng mali, may makikita ka talagang yes. mali.
1: Isa pa yan. Kung yan lang ang hinahanap natin, eh yan at yan ang ating makikita. Na wala ka na tuloy. Sabi ko, diyan magaling ang Pinoy din naman, generally. Diba? Ayaw nating purihin yung dapat purihin, pero yung mali, ang bilis nating magsabi. Ang bilis nating i-criticize. Na sana sa iglesia, sa churches natin, eh, matuto rin tayo, lalo na sa mga workers natin. Eh, minsan naman, eh, banggitin naman natin yung mga magagandang ginagawa nila. Hindi lang yung mga maling ginagawa nila.
0: Maga, eh, love eh. Diba? Mm-hmm. Love. At tama naman, speak the truth. Pero sabi, speak the truth mm-hmm. in love. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, muli, pinapalalahanan po natin, itong mga bagay nito, sana matuto na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Na huwag tayo maging masyadong critical. No? Kundi tayo po ay maunawain din. Hindi naman kinakailangan na we respect, eh we approve.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman kinakailangan na we accept a person, eh we approve na lahat ng ginagawa niya.
1: Mm-hmm.
0: Kundi, tayo na mga Kristiyano, makita ho yung nandun din yung ating pag-unawa sa kakulangan, sa limitasyon ng kapwa natin o maging ng ating sarili. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na naman pong mainit pero mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at i-hit po ninyo ang notification bell para wala po kayong ma-miss na anuman pong episode namin at paki-like na rin po at paki-share kung kayo po yung napagpala. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa Facebook page po namin, Expositors Edition, at sa Spotify.
1: Yan, huwag nyo rin po kaming kalimutan na mapakinggan dyan po sa Bicol Region, sa dyan po sa Care 104.3 The Way FM, at maging sa Mindanao Region, dyan sa 1116 DXAS, your community radio.
0: Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.
2: Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric on YouTube at Expositors Edition. Edition.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Itay, Tatay, Papa, Pa, Daddy, Di, Papay, Erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagbalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama! Hey!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sa programa ngayong hapon ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ko.
2: Wow! Pagpapala ka rin sa amin, Trish. Hello mga kaagapay, ako po si Charmaine Manalo Campanier. Pagpapala rin po kayo sa amin.
1: Yes, mga kaagapay.
3: At blessing kayong dalawa sa akin. Wow. Oh, at kayo rin mga kaagapay. Blessing po kayo. Hello mga kagapay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kasama niyo rin po ako si Dennis Campanier. Kumusta po kayo? Meron po bang mga pangyayari sa inyong buhay na parang feeling ninyo wrong timing? O kaya may mga pagkakataong nasabi niyo ba, bakit ngayon pa nangyari ito?
1: Ay nako, sa akin po, ilang beses na nangyari yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. Yun pala, malalaman mo sa huli, divine intervention pala ang nangyari kasi iniwas ka ni God sa matinding kapahamakan.
2: Ay, nangyari din sa akin yan, ilang beses na nating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtulong, yung kanyang pag-rescue. Kaya kaagapay, ano man ang iyong pinagdadaanan, mananatiling tapat si God. Nandyan siya na patuloy mong makakasama. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:10 sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
3: Amen!
2: Amen!
3: Salamat po Panginoon sa tunay at walang katumbas na kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus.
2: Ito, nais kong basahin ang mga messages na ipinadala nyo sa amin mula kay Rainy Jen Comilla. Sabi niya, pa-request naman ng song ni Tricia Jimenez, Ang Kalinga. At happy listening sa aking Mama Neri Comilla na nasa work sa Hills of Grace Children Mission Philippines. Nakasama si Erica Arenas. At happy listening din kay Sofia Arenas na barista ng Pick Up Coffee. Kay MJ Arenas at Joshua Arenas. Hello sa
4: yes, hello po sa inyo.
2: Happy listening. Shout out sa Hills of Grace Children Mission Philippines. At nawa narinig mo rin ni Jen ang iyong requested song sa panimula ng programa. Ito naman mula kay Virgil Larita. Ang sabi niya, listening here at binangon ng Rizal, I'm really blessed by the songs you played. It lightens my heart and give inspiration to praise and thank the Lord. God bless you, Virgil!
3: God bless you!
1: God bless you po!
2: At bumati rin ang kaagapay nating broadcaster na kasama natin dito sa DZAS, si Bong Pineda. Ang sabi niya, I'm listening, Team Campanier! Happy to see you all sa 78th anniversary. Sayang, I was not able to personally meet Jonathan Manalo. Hi, Bong!
4: Hello, Bong!
2: Di bali sa mga susunod nating events.
4: Yes, marami pa yan.
2: Magkakasama-sama tayong uli nila, Jonathan. Oh. At hello, nice seeing you and Claire nung anniversary.
4: Yes, God bless your
2: family. At mag-shoutout din tayo kina Luella Kim, Ferdy S. Jota, Angel Villaflor Grospe, Rosa Liwan, Amado Tayaban, Nats Ditch, Sisa Makasling Dizon, Ernesto Pascual, Faustina Frankie Habla, Rosalinda Ohano Manzano, Jonathan Clarigo, Jose Verueco, Valencia Sol, Menchi Rabino, Nitz Clamor, at Liz Ann Limon. Maraming pong salamat sa inyong messages.
1: Thank you po.
3: Yes, at mag-hello din tayo kina Aurora Sanchez Ubaña, Chona Pandaan, Emerita Faustino, Ronita Fabito Fabrero, Emig Agustin Bugarin, Louis Basco, Rebecca Delphine, Mila Pascua, Epifanio Salvador, Jerry Aguilar, Jeff T. Dizon, Nora Cancella, ang mag-amang Orlando and James Sambagan, kay Ardi Alister Abante, Perlita Hinahon Takneng Novello, Charito Tantoco, Guy Santos, at kina Jojo and Marcel Simbulan. Happy listening sa inyo!
2: Happy listening!
3: At ito naman ang sabi ni Lenag Don Reyes, sabi niya, blessed Wednesday po, Campanier family, sa Diyos ang papuri. Dakilang katapatan po, pa-play. Thank you po, kaagapay. Hello, Len! Sige, pa-play natin yan bago matapos ang program. Happy listening!
1: Happy listening po mga kaagapay at itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kaagapay na si Joanne Carranza na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po mga kaagapay. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Sisimulan ng kaibigang matalik mula sa Sarilikha 6, inawit ni Cindy Lacanilaw at ni Andre Junicio, sinulat ni Andre Junicio na susundan ng Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr., at Ang Masasabi Mo mula sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal, sinulat ni Ronel Rubrica. At ang awiting Kapahingahan Ko mula sa Papuri 23, inawit ni James Reyes, sinulat ni Pastor J.R. Obera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Si Charmaine Manalo Campanier naman po ito.
3: Ito po si Dennis Campanier. At saan mang panig po kayo nakikinig ngayon, hayaan niyo pong samahan namin kayo.
1: Mga kaagapay, kami po rito sa programa ay nais magpasalamat sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong mga kwentong papuri. Thank you po, mga
2: kaagapay.
1: Salamat po sa mga papuri singers, papuri composers, at sa inyo po, papuri listeners.
3: Yes, thank you.
2: Thank you so much po.
1: Bukas po ang programa sa mga nais mag-share ng story. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request, ibahagi niyo na rin po ang kwento kung paanong naka-minister sa inyo ang inyong favorite papuri song ng amin pong ma-feature, maitampok na po namin yan at pa-play na rin ang favorite song ninyo.
3: Maraming salamat po sa inyo yung pinapadalang kwento, mga kagapay.
2: Salamat po.
3: So yes, itatampok po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang kagapay natin na si Joanne Carranza. Narito po ang kanyang kwento.
4: Magandang hapon po, mga kagapay. Ako po si Joanne Carranza, isa sa mga tagapakinig ng programang Papuri. Bata pa po ako nung una kong marinig ang mga awiting papuri sa 702 DCAS. Ito po ang lagi kong naririnig sa bahay namin. Nabe-bless po ako at na-encourage sa mensahe ng awiting ito. Isa sa paborito ko ay ang awitin mula sa Papuri 25 album na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Napakaganda kasi ng lyrics ng kanta na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Nakarelate po ako sa awiting ito dahil ganun din ang naranasan at patuloy kong nararanasan sa Diyos. Marami na akong napagdaanan sa buhay, pero kahit kailan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi siya nagkulang at talagang hindi niya ako iiwan. Hinding-hindi siya magbabago magpakailan pa man. Nawa, patuloy na pagpalain ng Diyos ang Papuri Ministry at ang FEBC ng mas marami pang maabot ng mabuting balita ng Diyos. Muli, mapagpalang hapon po sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri.
2: Marahil marami po sa atin ang nakarelate sa mga sinabi ni Joanne Carranza. At sabi nga niya, marami na siya mga napagdaanan sa buhay pero kahit kailan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi talaga nagkulang ang Diyos at talagang hinding-hindi niya tayo iiwan.
5: Kaya eto na po, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Joanne Carranza, ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama ni na Dennis at Charmaine Manalo Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Nasusundan ng Kailan Ba Nagkulang mula sa Papuri 20, inawit ni Pastor Jonaver Luklukan, sinulat ni Jim Reyes. Nasusundan ng May Kapal mula sa Sarilikha 6 na inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Gary Granada. At ang awiting Bahala Ka Na mula sa Papuri 24 na inawit ni Ruben Laurente at sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

视频，门都开开不露，那那那把沙的林，哈那白卡沙古。

0: Mabuhay Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier.
1: Mga kagapay, kayo patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday mga kaagapay!
3: Kumusta po kayo? Ako po si Trisha Denise Campanier.
1: Batiin natin ang mga kaagapay nating mga haligi ng tahanan. Advance Woo-hoo! Happy Father's Day!
2: Yay!
1: Ngayong
2: Happy Father's Day
1: na linggo.
2: Lapi pa.
1: Alam ko, tinitignan na kita, hindi mo man.
2: Happy Father's Day pa!
1: Salamat.
2: At sa mga haligi ng tahanan nating mga kaagapay.
1: Yes. Alam nyo, mahirap nga pong maging ama ng tahanan, ha? Pero isa
2: ako,
1: po yan.
2: Ano yan? Base bin sa experience mo, personal?
1: Ito nga sasabihin
2: hindi,
1: ko.
2: Hindi, madali lang yung buhay niya.
1: Ito muna, mag-adlib muna ako, ha? Baka kung mawala tayo sa script, eh. Alam nyo, mahirap nga pong maging ama ng tahanan. Pero isa po yan sa pinakamasarap na bahagi ng aking buhay. Di ba mga tatay? Lalo na po kung kasimbait ni Trisha ang mga anak natin.
2: Yan. Ay, nagsiscript ba yan?
4: Ito mo, binasa ko.
3: Hindi. Alam ko sincere siya dyan. Wow naman. Coming from the heart ba yan pa?
1: From the heart, mind, and every part of my body.
3: Yes! Wow! Thanks po. Happy Father's Day pa and to all the tatays in the world.
1: Happy Father's Day!
3: Happy Father's Day po. Enjoy your day this Sunday po.
2: Yes! Happy Father's Day, Dennis! At sa lahat ng mga tatay na ating kaagapay. At batiin din natin ang Happy Father's Day si Roland Carranza na husband ng ating tampok na kaagapay ngayon na si Joanne. At hello din sa kanyang family, ang kanyang beautiful daughters na sina Ayesha and Maddie at sa gwapong bunso nila si Mateo. Happy listening sa inyo! Mga kaagapay, ihanda natin ang ating mga puso. Pangunahan tayo sa panalangin ni Joanne Carranza.
5: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa hapong ito at kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig para sa amin. Kayo po ay Diyos na maaasahan at hindi nagkukulang anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Salamat po sa mga awiting papuri na aming napakinggan na nagpapaalala sa amin ng inyong kabutihan at katapatan. Patuloy niyo pa pong pagpalain ang FEBC Ministry, Lord, nang sa ganon ay mas marami pang maabot ng magandang balita at makilala kayo bilang Panginoon na tagapagligtas. Patuloy po naming hinihiling ang inyong paggabay sa aming mga pamilya. Hiling din po namin ang kagalingan sa lahat ng nakikinig ngayon na maaaring dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang kalusugan. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Ganon din po ang mga may pangangailangang pinansyal, provide their needs, Lord. Puspusin niyo po ng inyong kapayapaan ang sino mang nakakaranas ng kalungkutan at namaranasan nila ang tunay na kagalakan na sa inyo lamang matatagpuan. Lahat po ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
2: Thank you, Joanne. Prayer namin na lalo ka pang pagpalain ng Panginoon kasama ng iyong buong pamilya at mas lalo mo pa siyang makilala anumang season ng iyong buhay. At nakakatuwa nga na magkakasama kayong nagsisimba every Sunday.
1: God bless you
2: and your family.
6: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa walang makapaghihiwalay mula sa Papuri 24 na inawit ni Trisha Denise at sinulat ni Dennis Campanier, na susundan ng At Kung Hindi mula sa Sarilik Hait na sinulat ni Junji Marcelo na inawit ni Marisa Castañeda. Kasama rin ang Ayusin Mo Na mula sa Sarilikha 7 na inawit ni Ted Ontemare, sinulat ni Arnel Depano, at Halatang Halata mula sa Papuri 17, inawit ni Jay Marquez, sinulat ni Pastor Laverne Ducot. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Maraming pong salamat sa pagtutok ninyo sa programa. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier. Kasama nyo pa rin po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga Papuri songs at kwentong Papuri ni Joanne Carranza. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitapok dito sa program.
3: Opo, maraming salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang mga kwento.
4: Thank you po!
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang 2 Corinthians 1 verse 10. Sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
5: Pakinggan po natin ang awiting Dakilang Katapatan. Yan po ay requested song ni Len Agdon Reyes at mula po yan sa Sarilikha 5, inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Arnel De Pano.
3: Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier, mga kaagapay. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
6: sa Diyos

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agap

Itay, Tatay, Papa, Pa, Daddy, Di, Papay, Erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating ama. Hey!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang Biblia ay isang manual sa buhay, kaya't kailangan itong basahin at pag-aralan. Tuklasin ang dahilan at kahulugan ng buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos. Samahan si Dr. Eduardo Pilapil Jr. dito sa Biblia at Buhay.
1: Isa pong magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Biblia at Buhay. Ito po si Brother Ed Pilapil Jr., ang Senior Pastor ng GCF Naga. Nakikinig po kayo rito sa FEBC Bicol 104.3 Care, The Way FM. At ating pong tatalakayin ngayon ay base sa Roma chapter 1 verses 21-23. Ang pamagat po nito ay the worst exchange. Sa Tagalog ay pinaka masamang kapalit. At ito ay patuloy dito sa ating series sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. God bless you all po.
2: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 21 hanggang 23. Ulitin ko po, Roma, Kabanata 1, talata 21 hanggang 23. Sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. Sa kanilang pagmamarunong ay lumabas silang mga mangmang. Ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamban nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, at ng mga ibon ng mga hayop na lumalakad at gumagapang. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo.
1: Tutuloy po natin ang ating series sa Roma. At ngayon po nandito tayo sa 5th sermon po natin sa aklat ng Roma o sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang ating pong title ay Pinakamasamang Kapalit. Base sa Roma chapter 1, 21-23. So, paalala lang po sa background, kaya napakahalaga po ng background para magkaroon tayo ng pagkakaintindi ng kabuuhan bakit sinulat ni Pablo ang liham niya sa mga taga-Roma. At isa po, simula pa lamang po nagpakilala siya bilang alipin ng Diyos at apostol. No? Apostol, tinawag ni Kristo, alang-alang sa Ebanghelyo. At lininaw niya rin anong ibig sabihin ng Ebanghelyo. Ito'y patungkol kay Jesus, yung anak ng Diyos. At hindi lang basta pangalan na Jesus, kasi marami pong may pangalan na Jesus. Ano? May Pilipino rin ang pangalan Jesus. Tama? O baka may kilala kayo, may kilala din ako. Jesus. Nako. Parang gusto mong, ay Jesus, ano ka ba? Parang ang hirap pagalitan eh, no? Ito'y tungkol kay Jesus, anak ni David. Bakit mahalaga yon? Kasi may propesiya na ang pangako ng Panginoon kay David, ang kanyang saling lahi, kasama sa saling lahi niya, ang mamumuno na pangwalang hanggan. Kasi kasama po yung mga propesiya. Hindi basta Jesus, lininaw ni Pablo na itong Jesus na to. At ganung ka-specific pag sinasabing, anong gospel ninyo? Who is Christ to you? At ito po rin po ay tinukoy niya na siya po yung namatay at nabuhay muli. Napakahalaga po noon na He is the Christ, death and resurrection. So lininaw niya po yon. Tapos sumulat siya na gusto niya, ang panalangin niya ay pumunta sa Roma. At sinabi niya, mga minamahal ng Diyos, tinawag maging banal. At tandaan po natin yun, ha? Minamahal ng Diyos, tinawag maging banal. Ito hindi lamang para sa taga-Roma, para sa lahat. lahat ng umaangkin ng pag-ibig ng Diyos na sinasabi mong God loves me, tandaan niyo po, lahat po tayo ay tinawag din mamuhay ng banal, ibig sabihin sumunod sa kanyang salita. At ang balak ni Pablo ay magkaroon ng partnership dito sa mga taga-Roma doon sa church doon. Sapagkat hindi siya po yung nagtanim, hindi siya yung nagsimula ng church na yon. Marahil, sabi po ng mga dalubhasa, marahil ito ay yung mga galing doon sa Pentecoste nung dumating yung banal na Espiritu at yung iba doon ay nakaintindi ng lingwahe nila, yung nag-speak in tongues yung mga apostles at naintindihan nila yung Ebanghelyo. Tinanong, kasama siguro sila doon sa nagtanong kay Pedro, anong gagawin namin? At sabi po ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. At sila po yung marahil, sila po yung nakabalik kasi po walang record ng apostle na nagsimula doon. Parang sa Antioch, wala rin record. So buo na yan yung may samahan na dyan. At yung samahan na yan ay nabubuo una ng mga Hudyo na mananampalataya. Nagkaroon na rin ng Hintil. Pero sa history noon, pinaalis ni Claudius yung mga Hudyo sa Roma kasi marahil politika ang rason niya. Nung umalis yung mga Hudyo, mukhang nagka-problema. At mga Hudyo kasi magaling magnegosyo, apektado yung ekonomiya marahil ang pananaw ng ibang manunulat, mga historians. Kaya nung si Nero, nung wala na si Claudius na emperador, si Nero na, pinabalik niya yung mga Hudyo, kasama po doon yung mga Hudyong mananampalatay. Ngunit pagdating nila, yung mga Hintil sa church, sila na yung namumuno sa church. Kaya nagkakaroon ng kiskisa ng konti, pero hindi katulad doon sa Corinto na totoong away yung nangyayari sa church na yun. Ito hindi naman, pero may konting kiskisan pa rin kasi yung ibang mga Hudyo, mahalaga pa sa kanila yung mga tradisyon nila at yung mga Hintil, ito naman po nasa pananampalatay na ligtas. Kaya po sa panunulat po ni Pablo, lilinawin niya ano ang Ebanghelyo. Mahaba po yan, no? Chapters 1 to 8 yan. Tapos 9 to 11, i-discuss niya yung Jew and Gentile, yung Hudyo at hindi Hudyo. Ano yung historical, biblical, historical significance niyan nung dalawa at paano mambuhay mula sa chapter 12. Kaya ito po ang ating journey ng pag-aaral, yung paglilinaw ni Pablo kung ano ang Ebanghelyo. Siyempre naman, magpa-partner tayo, dapat pareho tayo ng paniniwala. No? At may balak pa, makikita natin sa Roma chapter 15, may balak din siya maging partner sila sapagkat gusto ni Pablo pumunta sa Espanya. Sa Espanya po, hindi yung Espanya sa malapit sa Quezon City. Ano? Ito po yung Espanya sa Spain, no? Sa Europa, na may partner na gusto niyang pumunta at medyo malayo na. Pero kaya kailangan niya may stopover siya at may ka-partner po siya doon. Tapos i-highlight ko lang po, sabi ni Pablo, ako'y ang nararamdaman niya may obligasyon pumunta dyan para ipangaral ang Ebanghelyo sa taga-Roma. Una, may obligasyon siya. Sunod, yun ang pagnanais niya. Sa English, I am obligated to preach the gospel or I am in debt. Ang pakiramdam niya, may utang siya kung hindi niya gawin ito. No? So, may obligasyon. Pero hindi lang obligasyon. Sinabi niya, I am eager. Ibig sabihin, gusto niya rin talaga gawin yon. Eh, ganun din tayo minsan, no? Una, mabigat, may obligasyon ako mag-share ng gospel. Mia-mia, nagbabago na yung puso natin. Hindi lang sa dapat ko i-share yung gospel, gusto ko na i-share yung gospel. No? Sabi ni Pablo, I am eager. Tapos sinabi niya, dahil, for I am not ashamed. Hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan para iligtas ang mga tao. Tandaan po natin, no? Sa English, sinabi niyan, I am not ashamed of the gospel for it is the power of God to salvation. Now, linawin po natin, pagdating sa salvation, sa kaligtasan, the gospel is the power of God. No? Minsan kasi sabi niyo, the gospel has the power of God. Totoo yun, pero mas malinaw sa scripture. Pagdating sa kaligtasan, yung gospel, wala nang iba. Malinaw po ba? Kaya titingin mo, hindi ka pa mature, hindi ka pa powerful kay Lord. Nako, tanggalin mo yung pag-iisip na yan. Kasi kahit na spiritually mature ka, wala pa rin sa iyo yung kapangyarihan ng kaligtasan. nasa Ebanghelyo. Kaya kahit anong level ka kay Lord, pag malinaw natin, maipaliwanag ito, ang kapangyarihan ng kaligtasan ay nasa Ebanghelyo. No? So, dahil sinabi yon ni Pablo, tapos sinabi niya dahil din, hindi siya nahihiya sa Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos para iligtas yung iba, pero lininaw niya rin na ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. At yan, didevelop niya po yan, yung verse 16 and 17 ng chapter 1, idedevelop niya po yan. Napakahabang dadaanan natin na yun ang papaliwanag niya, bibigyan niya ng mga detail. Iyon, nagsimula na siya dahil ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan. No? At sinimulan niya, saan? Yung mga nagsasabi o yung mga tinatanggal sa isip nila o tinatawag suppressing the truth. Na ang sabi ni Pablo, no, na sa linikha ng Diyos, linagay ng Diyos sa tao na may Diyos. Ngunit dahil sa kanilang maling pag-iisip, dahil ayaw nila, gusto nila magrebelde, yung kanilang pag-iisip ay naging kahangalan at napunta sila sa pagsasamba ng mga bagay na mas mababa sa Diyos. Yung tinatawag na idolatry. Doon tayo sa verse 21, first part. Ang unang part nito ay pagtanggi sa Diyos sapagkat, basahin ko po, sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Tandaan natin, ito yung ugat ng pagkakamali nila kahit nakilala nila ang Diyos. Yung verse bago nito, yung verse 20, sinabi doon, walang excuse. Walang dahilan. Walang maidadahilan. There is no excuse. Sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, hindi yung pagkakilalang ligtas, yung pagkakilala lang na alam dahil sa linikha ng Diyos na tunay na may Diyos. Hindi siya niluwalhati, hindi siya pinasalamatan. At may kita natin, dahil dyan lang, sa hindi niluwalhati ang Diyos at hindi nagpasalamat, pababa na yan. Pababa na yan. O, kaya ano dapat natin ginagawa sa lahat ng bagay, araw-araw? Sa lahat ng bagay, pasalamatan ang Panginoon. Diba, sa si Pablo din nagsulat, sa lahat ng bagay, sa Tesalonica, ano ibig sabihin nun? Kahit ang pagsusubok, papasalamatan natin ang Panginoon. Alam mo, laking bagay ang thanking God every day. Kasi imbis na malungkot ka, nagkakaroon ka ng kagalakan. O nalalabanan mo yung pagkabalisa mo, nalalabanan mo dahil napapaalala sa'yo na mabuti ang Diyos sa biyaya niya kay Kristo. Pero ito po, yung history eh. Kung titignan mo, parang may parallel yung sinasabi ni Pablo dito sa Genesis. Parang may parallel yun eh, sa history of mankind. At makikita mo rin sarili mo dito na simula dyan, hindi niluwalhati, hindi nagpasalamat sa Diyos. So ano nangyari? Tuloy natin yung verse 1, chapter 1, verse 21. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip. At naging madilim ang hangal nilang mga puso. So ano mangyari? Huwag ka magpasalamat sa Diyos. Hindi sila nagpasalamat sa Diyos. Hindi nila niluwalhati ang Diyos. Ano nangyari? Nawalan ng kabuluhan ng kanilang pag-iisip. Yan. Ang sunod, kadiliman ng puso. Isip, puso. No? Isip, tagilid na, puso. At napapansin mo yung hindi nagpapasalamat sa Diyos at mahilig sa kasalanan, ganyan naman talaga yung nangyayari. Hindi nagiging malinaw yung pag-iisip at yung puso ay nagiging madilim. So, ingatan po natin to, no, na sa araw-araw, hindi tayo tutulad sa noon, pero ito yung nangyari noon. Ito yung decay, yung pano, pababa ng pababa sa kasalanan. Kaya papaliwanag ni Pablo na mga hintil ganito, pati yung ibang Hudyo. At sasabihin niya, walang matuwid ni isa. Doon siya papunta, walang matuwid ni isa. Kaya sasabihin niya dapat, kaya kailangan natin, kaya kailangan natin si Kristo, kailangan tayong manampalataya. So ano pa nangyari? Pupunta na tayo sa verse 22, Roma chapter 1. Sa kanilang pagmamarunong, ito na po. Yan talaga, pagliko na ang isip mo, hindi ka nakatutok sa Diyos, nagmamarunong ka na. Ito yung mahirap eh. Akala mo magaling ka, pero sa harapan ng Diyos, mangmang ka. No? Yan na po yung mahirap na, pero kahit sa totoong buhay, may kilala kang ganito eh. Kala mo, alam niya, pero yung pala, hindi niya naman talaga inaral. Kunyari lang, kasi may napanood siyang YouTube. Nagmamarunong. Sa kanilang pagmamarunong ay lumalabas silang mga mangmang. Verse 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan at ng mga ibon ng mga hayop na lumalakad at gumagapang. Kaya nawala na talaga, imbis na sa Diyos tumingit, magpasalamat, luwalhatiin ng Diyos, no? Naging hangalang pag-iisip, naging madilim ang mga puso, nagmamarunong kahit naman mangmang, tas ano ang nangyari? Yung tinatawag na idolatry. No? Sinamba nila ang Diyos-Diyosan, imbis na yung Diyos mismo. Sinamba nila yung mga linikha ng Diyos. Pababa nga eh, pababa. Pati yung gumagapang sinasamba na. Alam mo mga kapatid, ang ating dapat tandaan, marahil marami sa atin ay maliwanag na hindi dapat tayo sumamba sa mga estatwa at Diyos-Diyosan. Pero pag naglagay tayo ng mas mahalaga sa nilikha ng Panginoon kaysa sa Panginoon, pag naging mas mahalaga sa atin ang mga bagay na mas mababa sa Panginoon, ay doon po talaga papunta yon. Doon papunta ang simula ng pagsasamba, bagamat hindi natin tawag yon, kundi pagbibigay ng karangalan ng mas mababa sa Diyos. Kaya wag po natin sambahin ng ating mga karera, ang ating mga karir, ang ating mga ambisyon, ang mga negosyo hindi natin pwede sambahin. Wala tayong pwedeng, ano ibig sabihin ng sambahin? Yung pagbibigay ng kahalagahan kesa sa pagbigay mo ng kahalagahan sa Diyos. God is first all the time. But yan ang simula po. Simula yan ang kulang na yung pasasalamat mo sa Diyos. No? Nagsimula rin kulang na yung pagluluwalhati mo sa Diyos dahil busy po sa ginagawa. Okay, so punta po tayo sa ating application, pagsasabuhay. Paalala lang po, number one, luwalhatiin natin ang Diyos at pasalamatan siya sa kanyang mga nilikha. Amen. Pag pumunta ka sa beach, tapos na ba ang beach? Pwede pa. Mainit pa eh, pwede pa. So, pag pumunta ka doon, anong dapat mong gawin? Salamat, Panginoon. Amen? Nakakita ko ng dagat na linikha mo. No? Amen. Pag nakapunta ka sa farm mo o farm ng iba, ay nakahinga ka uli ng maluwag dahil sa masarap na hangin, preskong hangin. Salamat, Lord. Sa lahat ng bagay, pasalamatan natin si Lord. Pati sa pag-aaral, kung estudyante ka, kahit nahirap na tayo, hanggang ngayon, estudyante pa rin ako eh. Parang career student yata ako eh. No? Pero kahit nahirapan, anong dapat sabihin sa puso? Imbis na magreklamo, salamat Lord na nakakapag-aaral ako. Amen? Nagtatrabaho ka? Dami mong reklamo sa trabaho? Eh, magiging puro reklamo kung hindi ka marunong magpasalamat. Amen? Kahit nahirapan ka sa trabaho at minsan yung boss mo parang hindi yata nakakaintindi. Minsan ganun nararamdaman mo. Anong gagawin mo? Pasalamat ka kay Lord na may trabaho ka. Amen? Mahina ang negosyo. Pag-pray natin, sana lumakas uli yung negosyo. Pero buti na lang, may negosyo. Yung iba, wala. So, anong gagawin mo? Pasalamat kay Lord. Pero pag simulang, mas mahalaga na yung mga bagay na yan kaysa sa kanya. Simula na yan ang pagbagsak mo. Purihan ng Panginoon sa asawa natin. Amen? No, pero hindi sila mas mahalaga kaysa kay Lord. Amen? Amen. Pati mga anak mo, mahalaga sila. Hindi sila pwedeng mas mahalaga sa Panginoon. Mm-hmm. Tama ba? Oo. Amen. Tandaan po natin yan. Luwalatin ang Panginoon sa lahat ng kanilang niyang linikha. Pangalawa, ipamalita natin ang katotohanan ng mga nilikha ng Diyos at bigyan ng babala tungkol sa puot ng Diyos. Tandaan natin, itong kontekstong to ay patungkol din sa puot ng Diyos. No, ang ano ni Pablo ng puot ng Diyos ay husga, judgment. No? Ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kasamaan at kabalukturan. Balukturan. Ganun na yun. Alam mo, napakahirap po pag nagtatagalog ko yun sa mamaya mag-i-English ako. Tapos nag-aaral ka ng English at magtatagalog ka. Medyo nababaloktot ang ating pananalita. Pero ganun po, lahat ng kalikuan, yun na lang po. Yung lahat ng kalikuan ay laban na ang Diyos dyan. Kaya dapat sa awa ng Panginoon, doon natin makuha yung kapatawaran kay Kristo. Pero hindi lang yung tawad ni Kristo, kailan sundin natin ang kanyang mga utos, sa kanyang salita, mabuhay ng matuwid. Pangatlo, lagi natin ilagay ang Diyos mas higit na mataas kaysa sa ating mga layunin, mga pagnanais, pagnanasa, mga ambisyon, siya pa rin. Parating nandun yung thy will be done, Lord. Amen? Huwag kang maging sakim. Ito kasi gusto ko eh, Lord eh. Hala, nagmamarunong na sa Diyos. No, ang prosperity gospel ganyan eh. Kung makadikta sa Panginoon, kala mo silang Panginoon eh. Hindi, nandun pa rin yung mababa ang puso, Lord. Ito panalangin ko, Lord. Pagpalain niyo po, Lord. Kung ayaw mo, Lord. Amen, Lord. Magtitiwala ako sa kalooban mo. Kaya hindi ka na kailangan magmanipula ng ibang tao. Hindi na kailangan manindak. Hindi ka na kailangan magpaship-ship. Pero maging matulungin ka sa lahat. Amen? Pwede naman kasi yun eh. Tapos magtiwala ka na lang, Lord, kung bibigay mo sa akin, salamat. Kung hindi, salamat, salamat, salamat. Maluwalhati ka nawa. Praise God. No? Kasi pag naging sakim ka, nako, gusto ko tanong sa iyo kapatid, sinasamba mo na ba yan? Huh? Nung bata ako, may narinig ako lumang-lumang kanta. Pero dapat hindi kinakanta. Pero kilig naman ang mga babae sa kantang yon. Sinasamba kita. Parang nung narinig ko, nung bata ako pinapagig ko yun, nung naging Kristiyano ko, parang hindi na tama yung kantang yun. Eh, hindi na puso ngayon. Sinasabi ko lang na may kanta noon na kung makasamba sa liniligawan minsan, ay, pag Kristiyanong lalaki, babae, ingat sa puso. Diyos ang masusunod, hindi tayo. Let thy will be done. Okay? Praise God. Ito naman po yung ating kinasanayan. Ito po yung tula na ating pong nilikha para sa atin. Walang maidadahilan. May tumutulong na po ako magsali nito. Si Pastor Nick Susmeña na Tubong Laguna. Kaya nung nakita niya yung ginagawa ko, natawa siya sa akin. Kasi nga kulang na kulang ang aking Tagalog po. Pero ito po ay napakaganda niyang sinaling. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kaluwalhatian niya buong likha ang saksi. Walang may dadahilan ang lahat at sino man. Diyos ay di papurihan at di pasalamatan. Hindi ibinigay luwalhating dapat ialay. Tamang pagsamba sa Diyos din, di rin pakay. Kaya sa isip na mahalay, sila ngay ibinigay. Sa puot ng Diyos, hindi sila hihiwalay. Puno ng kadiliman, isip walang kabuluhan. Pawang kasamaan at walang katuwiran. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kinahinatnan. Pagsamba sa nilalang at kanilang mga larawan. Kawawang mga tao, nag-akalang mas matalino. Nagrebelde ng todo na wala na sa wisyo. Ipinagpalit ang lumikha sa mga mababang ginawa, parusang mahihita galit ng Diyos na may akda. Panahon na, kapatid, lumakad tayo sa matuwid. Luwalhatiin at sambahin ang Diyos ang purihin. Salamat, laging sambitin, salita niya'y ihayag din. Kalooban niya'y sundin, mahalin kanyang gawain.
3: Ayan po, ating napakinggan ang napakagandang talakayan o sermon dito sa Worst Exchange na sermon o pinakamasamang kapalit batay sa Roma chapter 1 verses 21-23. At salamat po sa pagsubaybay dito sa Biblia at Buhay. Magkita po ulit tayo sa isang linggo. God.
0: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text to 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dwaywi.febc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
5: Akuin muna.
4: Diba?
6: Kuryente 1-5, tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
7: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
6: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
7: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nagyuse, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
6: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa iyo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
0: Itay, tatay, papa, pa, daddy, di, papay, erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao, ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama! Hey!

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating Special Trip Edition. At ngayong araw, may espesyal tayong ipinagdiriwang. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, daddy, papa, itay, tatang, lolo, stepdads, foster dads, spiritual fathers, at sa lahat ng lalaking tumayong ama sa buhay ng iba. Ngayong hapon, inaalay natin ang espesyal na biyaheng ito sa mga lalaking nagdala sa atin sa buhay long before we learned how to walk our own roads. Sa mga lalaking unang humawak sa ating kamay. Sa mga lalaking unang nagturo sa atin kung paano bumangon kapag ikaw ay nadnapa. Sa mga lalaking nagpakita sa atin ng sipag, tiyaga, sakripisyo at pagmamahal. Madalas nating marinig ang salitang hero. At para sa marami sa atin, ang unang bayani natin ay hindi nakasuot ng kapa. Di sikat, di artista, di rin politiko. Kundi isang lalaking umuwi gabi-gabi, napagod, pero patuloy pa ring lumalaban para sa pamilya. Minsan tahimik, minsan seryoso, minsan hindi marunong magpakita ng emosyon. Pero, alam mo ba, sa likod ng lahat ng yan, may pusong handang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Ngayong hapon, gusto nating maglaan ng oras para magpasalamat. Thank you, Lord, for our fathers. Thank you for the dads who stayed, for the dads who sacrificed, for the dads who prayed for us, for the dads who taught us lessons that we only understood years later. At para naman sa mga nakikinig na malayo sa kanilang ama, namimiss ang kanilang ama, o may mga alaalang bumabalik ngayong Father's Day, isang mahigpit na yakap para sa inyo. Kasama namin kayo sa biyaheng ito. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba sa ating spiritual father. Kaya relax ka lang, open your heart, at samahan mo kami sa espesyal na Father's Day ride na ito. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

0: hits just keep on coming.
1: You're listening to Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Itay, tatay, papa, pa, daddy, di, papay, erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao, ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagbalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama!
3: Hey!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga

Tatay, tatay, papa, pa, daddy, di, papay, erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama!

pa. Salamat. Nung bata ko, akala ko malakas ka lang. Akala ko hindi ka napapagod. Akala ko hindi ka natatakot. Akala ko alam mo lahat ng sagot. Akala ko kaya mong ayusin lahat. Kasi sa paningin ko noon, ikaw si Papa. At si Papa, para siyang bundok. Matatag, matibay, hindi natitinag. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong nare-realize, di ka pala superhero. Tao ka rin pala. Napapagod, nasasaktan, nag-aalala, natatakot. At minsan, umiiyak din. Tahimik nga lang. Kasi, ganoon ang maraming tatay. Di sila laging nagsasalita. Di rin sila laging nagpapakita ng emosyon. Hindi sila laging vocal sa pagmamahal. Pero hindi ibig sabihin noon na kulang na sila sa pagmamahal. Minsan yung pagmamahal nila ay nasa overtime, nasa maagang pagising, nasa gabing late na umuwi, nasa pagod na hindi nila kinukwento. Nasa mga pangarap na isinantabi nila para sa pamilya. At habang mas tumatanda ako, mas lalo kong naintindihan. Yung mga sermon mo pala noon, hindi pala dahil sa galit. Pagmamahal pala. Yung mga paalala mo noon, hindi pala pangungulit. Pag-alala pala. Yung mga, uy, ingat ka. Hindi pala simpleng salita. Dasal pala. Lord, thank you for my dad. Thank you for the man who stood between me and many battles I never knew existed. Thank you for the prayers he prayed that I never heard. Thank you for the sacrifices he never talked about. Thank you for the burdens he carried quietly. Thank you for the love he showed in ways I only understood when I grew older. Papa, di ko man nasasabi ng madalas, pero salamat. Salamat sa pagtatrabaho kahit pagod ka na. Salamat sa pagngiti kahit may problema. Salamat sa paniniwala sa akin kahit minsan ako mismo ang hindi naniniwala sa sarili ko. Salamat sa pagiging tahanan. Salamat sa pagiging gabay. Salamat sa pagiging tatay. At para sa lahat ng tatay na nakikinig ngayon, marahil hindi kayo madalas mapurihan, marahil hindi kayo madalas mapansin, marahil hindi laging nasasabi ng pamilya nyo kung gaano nila kayo na-appreciate. Pero ngayong araw na ito, hayaan nyo kaming sabihin ito. Salamat. Salamat sa bawat pagod. Salamat sa bawat sakripisyo. Salamat sa bawat panalangin. Salamat sa bawat tahimik na pagmamahal. Para naman sa mga anak na may tatay pa. Oo, ikaw. Yakapin mo siya. Tawagan mo siya. Sabihin mong mahal na mahal na mahal mo siya. Habang kaya mo pa. Habang naririnig pa niya. Habang maaari pa. At para sa mga namimiss ang kanilang mga ama ngayon, di ka nag-iisa ka-express mate. May mga taong may bakanteng upuan sa kanilang hapag. May mga taong may pangalang hindi na nila matatawag. May mga taong may yakap na hanggang alaala na lamang. Pero ang pagmamahal ng isang ama, hindi ito basta-basta nawawala. Nananatili ito sa mga aral na iniwan niya, sa mga prinsipyong tinuro niya, sa mga alaalang binuo niya, at sa taong naging ikaw dahil sa kanya. Papa, Daddy, De, salamat.
Lord, thank you for our dads, for their strength, for their sacrifice, for their courage, for their love, at sa lahat ng tatay na nakikinig. Happy, happy Father's Day. Mahal na mahal na mahal namin kayo. Masigit pa kaysa madalas naming sabihin sa inyo.

At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong papalapit sa dulo ng ating espesyal na Father's Day Ride dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. Sana kahit sa simpleng paraan na iparating natin ang ating pasasalamat sa mga lalaking naging bahagi ng ating buhay. Sa mga ama, sa mga lolo, sa mga kuya, sa mga tito, sa mga mentor, sa lahat ng lalaking tumayong gabay at haligi ng ating tahanan. Alam mo ko, Express Mate, minsan hindi perpekto ang ating mga tatay. May mga pagkakamali rin sila. May mga pagkakataong nagkukulang. May mga panahong hindi nila alam ang tamang gagawin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, marami sa kanila ang piniling manatili. Piniling magsakripisyo. Piniling mahalin tayo sa abot ng kanilang makakaya. At para doon, nagpapasalamat kami. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo dapat sa ating Lord. Thank you Lord for our fathers, sa kanilang lakas, sa kanilang karunungan, sa kanilang paggabay, at sa kanilang mga sakripisyo. And for the many ways they reflect your love. Sa lahat ng tatay na nakikinig ngayon, muli, Happy Father's Day! Maraming salamat po! You are appreciated, you are valued, and you are loved. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team na mga tatay din at the same time. Don Ramon, Don Alfonso, Happy Father's Day po sa inyo. Ako po ang inyong cute na driver at gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Happy Father's Day ka Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa lahat pong nandyan na nanonood sa FB Live. Magandang gabi sa inyong lahat at yung lahat na tatay na nandyan. Mm-hmm. Happy Father's Day. Ako actually last week pa ako nag-happy Father's Day. Ano? So, yan po at ng araw na ito ay araw ng mga tatay natin. Magandang gabi ang lahat na nakikinig sa radio. Kayong muli po ay nanonood at nakikinig. Ito po ang IPBC Bicol 104.3 The Way FM. Ako po muli si Pastor Gigi Daiso.
1: At ako naman po si Joey Springgill.
0: So kami na naman ang inyong makakasama sa linggong ito. Sige po, ako ang magbabahagi sa oras na ito. Ang topic natin, ano ba ang kasalanan? So ayan, no? So nakalimutan ko na Father's Day ngayong linggo. Ayan. So ayan, ang ating teksto natin ay matatagpuan natin sa Santiago or sa James chapter 4 verse 17. Sige, Sister Joey.
1: Sige, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya.
0: Ayan, ano? So ayan, so bakit po may mga batas? Alam natin na kasalanan ang ginagawa. So, batas po yan ng Diyos na sinusunod ng tao. Kaya, kung ang Diyos po may batas, ganoon din po ang tao may batas din na sinusunod. At ang bawat pagsuway sa batas ay may parusa. Tama ako, Sister Joey?
1: Tama po.
0: Kaya sabi ko nga ako, minsan na jaywalking. So, siyempre, na jaywalking ka may tiket. At salamat sa Diyos. At lesson. Ano? So, ngayon, bawal tumawid, huwag kang tatawid. So, ganun pa ang kasalanan. Sa ating kaunawaan o kaisipan, ang kasalanan ay ang ating mga gawaing mali. Pero dito sa aklat ng James o sa Tagalog, sa Tagalog ay Santiago, sinasabi niya o sinulat niya, sin is failing to do is right. Yan o. Yung na doing right po, yung ginawa mo, alam mong, mali, no? Na dapat ginawa mo. Kaya, sa buhay natin mananampalataya, minsan talaga nangyayari yun sa atin. Sabi dyan, ano ba yung mga kasalanan? Yung pagsisinungaling. So, kasalanan po yan, no? Tapos yung, alam mong totoo, pero hindi mo sinabi. Yun, kasalanan yun, ano? Hindi yung mga magagaan lang na kasalanan ito. Hindi ito yung sinasabi ni Moises yung 10 utos. Yan. Yung pagsalita ng masama sa kapwa. Masama po yun. No, kasalanan din yun. It also seen to avoid the person when you know or he or she needs your friendship. Ay, kasalanan mo, Sister Joey. Yung pagpipili pala ng kaibigan. Pero siguro, minsan kasi may kaibigan ka, parang yung trust na nag-fail, friend mo pa siya, pero wala na yung trust. So, hindi naman siguro yung pang nakailangan ka niya, no? Sabi diyan, dapat daw tayo willing to help always. So, yan lang anong mga magaan na kasalanan. Kaya, lalo na kung alam nating tama, hindi natin ginawa, yun ang malaki po na pagkukulang. Kasi yung kung nasa 10 utos tayo, yung matindi yung mga batas doon. Yung pagnanakaw, no? Pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay pala, yan. Yun ang mga bibigat. Pero ito, akala natin yung mga simpleng bagay na ito na nangyayari, yung pagsisinungaling, kasalanan na po yun. No? So, yung ano lang pala, Sister Joey, yung pagtulong yung, din sa kapwa.
1: Alam mong tama, pero di mo ginawa.
0: Pero yung pagtulong naman natin ay dapat mayroon naman tayong discerning doon. Kasi minsan naaabuso naman yung ating pagtulong. Kaya, bakit sinasabi ito na ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ay nagkakasala? Yung ginagawa talaga natin, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. Yung araw ng Linggo si Sir Joey na dapat nasa simbahan ka. So, binigyan tayo ng Diyos ng 6 araw. Sa'yo yung 6, lamang na lamang po tayo, 6 sa'yo. Ang kay Lord, half day lang. So sa aming mga pastor, maghapon. No. So, yan po yung mga simpleng akala natin, hindi tayo nagkakasala sa ating Panginoon. Kasi kung titingnan natin sa creation ni Lord, tinangin niya yung ikapitong araw, nag-rest niya. No, so, tayo din, hindi lang rest natin physically yon, rest din natin yung spiritually doon kay Lord. Kaya, sabi niya, binigyan tayo ng anim na araw at ang ikapitong araw bigay natin sa ating Panginoon. No, tingnan natin, ano ba sinasabi dito sa 1 John 3:4?
1: Sabi dito, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
0: Yun, paglabag, no? Paglabag. Sa ibang salita, no? Mm-hmm. Sa ibang salin. Mm-hmm. Lumalabag tayo sa kautusan, kaya tayo nagkakasala. Kaya nga po, bakit? Tandaan po natin. Magkaiba ang committing sin or continuing to sin. No, yung continue, nananatili ka, ibig sabihin, sinasadya mo yon. No. Pero yung nagkakasala ka, minsan, Sister Joey, di sinasadya. Naisip mo na lang, pagkatapos mo gawin, ay mali pala. Oh, yun, mga ganun. Kasi minsan tayo po, lalo na sa pagbibitaw ng salita. Minsan nakakabitaw tayo. Di natin alam, nakakasakit na pala tayo ng ating kapwa. Kaya yung mga bagay po na ganun, na magkaiba po yung committing and yung nagpapatuloy ka na alam mong kasalanan pero ginagawa po natin. No? Wala pong exempted. Wala tayong idadailan sa Panginoon. Lalo na tayo yung mga believer. Hindi tayo, sabi ko, nagkakasala para pa tayo. Pero di tayo nananatili. No? Hindi dapat tayo manatili. Believer who commits sin can repent. Automatic po yon. Confess it and find forgiveness. Sabi na ng Panginoon, kung tayo naman ay lalapit sa kaya't magpapakumbaba, ihahayag. Meron palang kondisyon diyo. Kailangan ihayag mo yung kasalanan mo. Hindi yung hihingi ka lang ng tawad, patawad Panginoon sa aking kasalanan. So hindi mo no, na-confess kung ano yon. So mayroon ganun na kondisyon ang ating Panginoon. We ask forgiveness. Kung ipapahayag ng ating labi. Ganun, ipapahayag natin. Kaya tayo minsan na, kaya lang, sabi ko nga lagi, bilang mga mananampalataya, laging may conviction sa atin ng Holy Spirit once we sin. Nakasalita tayo, ay, naisip mo kaagad na ay, mali pala yung ginawa ko. Kaya tayo mayroong ganito mga programa, mayroon tayong Biblia na dapat natin mabasa. Kasi po, siya yung ating guide. Tatandaan natin na nakasulat sa Biblia ay ang nakaraan at ang hinaharap. At nandyan din po yung kaparusan ng bawat ginagawa nating kasalanan. Pero paano tayo makakalaya doon? Kaya kailangan po natin talaga, ang Biblia po ay saliksikin natin. Paano tayo, tao, pumasok sa kasalanan, ang tao nagkasala. Paano tayo dapat mapawalang sala na yung ating buhay rito sa mundo, mayroon talagang pinagmulan ng kasalanan. Kaya tayong nabuksan ang ating kaunawaan, nung makilala natin ang Panginoon, alam natin na ang kasalanan ay napagkakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. So sabi ko lagi namin sinasabi na we are not exempted. May pagkakataon talaga. Pero madali lang lagi tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Always repent. No? Huwag nating tutulugan yung kasalanan natin. Kaya agad-agad tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi andito tayo sa mundo ito, tatandaan natin. Kaya nagbibigay ang Diyos ng kanyang salita, ng kanyang batas para may guide tayo na ito dapat ang gagawin natin. Kaya bakit sinasabi ng Biblia na sa Joshua na huwag kaligtaang basahin ang aklat na yun, dilidiliin mo araw at gabi upang matupad ang nakasulat doon, upang matupad natin. So wala tayong tutupad rin kung hindi natin babasahin at hindi okay lang sa atin magkasala kung hindi natin nababasa na ito palang kasalanan, ito ang bunga, magiging bunga. Lagi po yan may bunga. Lahat na itinatanim natin, nagbubunga yan. Kaya kung wala tayong itinanim, walang bunga. Kaya yung salita ng Diyos, yan po ang tanglaw ng buhay natin. nanlandas ng buhay natin tungo sa kalangitan. So kung hindi natin alam ang tawag diyan, yung dapat gawin or kumpas papatungo sa langit, hindi natin makikita ang tunay na daan. Kaya nga bakit naisulat, sinasabi ng Panginoon, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by Jesus. Tingnan natin sa Roma 3:23, ano ba sinasabi?
1: Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
0: Yun. So walang exempted, lahat tayo makasalanan. Na, pastora, hindi ako, mabait ako eh, pastora eh. Tumutulong ako. Tatandaan na natin, sinabi na yung Biblia yun. Tatandaan rin natin lagi na yung ating mabubuting gawa, hindi po mababayaran ng ating mga kasalanan. Maliban na lumapo tayo sa Panginoon, mag-confess. Ang Diyos naman ay laging nagpapatawad. Walang condition yon. Nauutosan ka, gawin mo muna to bago ka patawarin ni Lord. Hindi. Ang tinitingnan lang kasi po ng Diyos ang ating mga puso. If we ask forgiveness, sisiguraduhin natin na wala na yun sa puso natin, na hindi natin babalikan. Or minsan, nadudulas pa rin at nagagawa mo. Pero yung biyaya po ng Diyos, walang ano po yun, walang condition. Repent agad tayo. Kaya, sabi ko nga, sa mga simpleng nagagawa natin, ang akala natin, okay lang kay Lord yun. Sabi nga nang narinig ko ng mga kamundong salita, ang binching ko tsaka 1,000, parehas pera yun. Maliit man o malaki, ganun din po ang kasalanan. Maliit man o malaki, kasalanan yan. At need natin i-repent yan sa ating Panginoon. Yan po ang ating last verse, na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat. So magiging karapat-dapat lang po tayo kung tayo ay aaminin natin na tayo ay nagkasala. At iko-confess natin na, Lord, nagkulang ako. Madaling-madali lang gawin. Kaya kung nagkasala ka ngayon, ora mismo, humingi ka ng tawad sa Panginoon at magkakaroon ka ng kapayapaan agad. Magandang gabi po. Sige po. Babalik po tayo.

0: Sister Joey.
1: Sige po, manalangin po tayo. Father God, salamat po sa araw na to. Napakaganda ng naibahagi ni Pastor Gigi Panginoon tungkol sa kasalanan. Ito'y isang pagpapaalala lamang, Panginoon, na magkaroon kami ng realization sa aming mga sarili na may mga simpleng bagay kaming ginagawa o malaking bagay man na hindi namin napapansin na ito hindi nakakapagbigay kaluguran sa iyo. Bagkus ito'y nagkakausa o nagkukos ng kasalanan na may mga bagay na ayaw namin gawin pero nagagawa namin dahil may mga bagay dala ng sitwasyon, natutulak kami sa ganung mga bagay. Sabi nga sa iyong mga salita, Lord God, ang lahat ay nakakasalanga, hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't Panginoon, kami humihingi ng tawad sa mga oras na to, sa lahat ng aming mga pagkukulang, maging sa aming mga pagkakamali. At kami nagpapakumbaba, O Diyos, na tunay nga, Panginoon, na ang biyaya mo ay walang kondisyon. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay patuloy naming nararanasan.
0: Amen. Thank you, Lord.
1: Dahil kami patuloy na binibigyan mo ng lakas at buhay. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ito, Lord God, na patuloy namin napapakinggan ang mga salita mo at nagbibigay sa amin ng kalakasan na itutuwid kami, Panginoon, at napapaalalahanan sa bawat salita na naririnig namin mula sa iyong mga lingkod na binigyan mo, Panginoon, ng inspirasyon upang maibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, ikaw lamang po, Diyos, ang mataas at madakila sa buhay namin ito. At salamat, Panginoon, sa istasyon na ito na patuloy mong ginagamit na abutin ang mga tao, Panginoon, na makarinig ng iyong mga salita na patuloy, O Diyos, na nagpapaalala na mayroong isang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Lord, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming mga samo at mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Magandang gabi at lahat po. Maraming salamat, lalo na sa mga impostors mula kay Chairman, kay Vice, sa aming auditor, sa aming treasurer, happy Father's Day sa inyo. Na lahat ng mga pastor mula 1st, 2nd, and 3rd district, happy Father's Day sa bawat isa sa inyo. At dyan din sa aming nakasama ngayong gabi, salamat kay Kuya Mon.
1: Na Happy Father's Day, Kuya Mon.
0: At sa lahat po na nakikinig at na nunood sa inyo.
1: Sir John, Happy Father's Day, Sir John.
2: Happy birthday.
0: Ay, happy birthday pala kay Sister Joey. So, nag-iedad na talaga kami. Di na mapigilan. Ayan. Maraming sa lahat po na nakikinig mula sa Kumadgad, Piyuduran. Mayroon pang konti, 1 minute pa, Kuya Mon. Piyuduran, Sorsogon, Pulangi, Daraga, Kilikaw, Maroroy, Puro. Magandang dyan sa Washington, yung mga
1: sa
0: listener ni Sister Joey.
1: Sa Banyadero na pinuntahan natin.
0: Sa Banyadero, magandang gabi po sa lahat. Daraga. Dami nating listener dyan. Banyadero, Daraga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig at panunood po sa inyong lahat. Even dyan sa Rapurapo. Ayan. Magandang gabi sa lahat na patuloy nagsusubaybay. Mula Linggo hanggang Lunes, alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi, tanglaw sa daan, sa landas ng daan ng Puayo. Gagandang gabi nga po sa inyo lahat.
1: God bless.
0: God bless po sa bawat isa.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas,

0: verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating marhay na bareta.
1: Job 19. Ang sagot ni Job, "Hanggang kailan ninyo ako pahihirapan sa mga salitang inyong binibitawan? Maraming ulit na ninyo akong nilait. Di na kayo nahiya na sa aki magmalabis? Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Akala ninyo kayo'y mas mabuti kaysa sa akin? Pinagbabatayan ninyo'y ang hirap kong pasanin? Dapat ninyong malaman, ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Hinarangan ng Diyos ang aking daraanan. Binalot niya ng dilim ang landas kong lalakaran. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan. Sinira pa niya ang aking karangalan. Saan man ako bumaling, ako'y kanyang pinapalo. Parang punong binunot, pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin. Isang kaaway ang sa aki kanyang turing. Ang hukbo niya ay tinipon at ako ay kinubkob. Ang aking tahanan ay kanyang sinakop. Ang mga kapatid ko'y pinalayo niya sa akin. Mga dating kakilala, hindi na ako pinapansin. Pati mga kamag-anak ko'y nag-alisan. Naiwan akong walang kaibigan. Dati kong mga panauhi, di na ako kilala. Para na akong dayuhan sa aking mga alila. Ang utos ko sa kanila'y hindi na rin pinapansin. Makiusap man ako'y ayaw pa rin akong sundin. Pati na ang asawa ko'y nandidiri sa akin. Mga kapatid ko sa laman, ayaw akong kapiling. Ako'y kinukutsa ng mga batang paslit. Kapag ako'y nakita, pinagtatawanan at nilalait. Mga kaibigan kong matalik sa akin ay nasusuklam. Ang mga minamahal ko, ako'y nilalayuan. Butot balat na lamang ang natitira sa akin. Ang pag-asa kong mabuhay, maliit na at katiting. Mga kaibigan ko, sa akin sana'y mahabag. Kamay na ng Diyos ang sa'kin humahampas. Bakit ninyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ang mga salita ko sana ay maisulat at maitala sa isang buong aklat. At maiukit sa bato itong mga sinabi ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik, namasdan ko na siya. Ako ay patuloy niyong uusigin pagkat iniisip ninyo ang sala nga ay sa akin. Kayo sana ay mag-ingat sa talim nitong tabak na siyang maghahatid ng parusa sa kasalanan upang inyong malamang may hahatol nga sa wakas.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng Marahay na Bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Sa oras na naman na ito ay ating prayer time at ililid po tayo ni Kuya Efren Narido sa ating prayer time. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan naman po ninyo ako sa isang panalangin. Ama naming banal, ang makapangyarihang Diyos na labis-labis ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Salamat naman po Ama sa pagbibigay mo po sa amin ng napagagandang pribileyo na makalapit po sa iyong banal na trono sa pamamagitan po ng isang panalangin. Salamat po Ama sa inyong anak na nagbayad po sa aming mga kasalanan, nagbihis po sa amin ng kabanalan, nagbigay po sa amin ng iyong salita na nagbibigay po sa amin ng kagalakan kahit na po sa gitna ng mga pagsubok sa aming buhay. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na tumutulong na makita at mapagsisiya ng aming mga kasalanan at mamuhay po Ama ng ayon po sa iyong kalooban. Sa muli, idinudulog naman po namin sa iyo ang aming mga pangailangan, hindi lang po mga material o physical, kundi higit po sa lahat Ama. Ang espiritual na pagkain na dulot po na iyong salita na naway igawad mo po sa iyong mga lingkod. Ganun din po Ama, inihiling din po namin naman na igawad mo po ang iyong grasya sa aming pamahalaan. Sa mga tao na pinili mo po Ama na mamahala at magpatupad po ng mga batas para po magkaroon po ng kabutihan, kaayusan at karangyaan ang mga mamamayan. Tulungan mo po Ama na sila ay magkaroon po Ama ng malinaw na kaisipan, malinis na puso sa pamamahala. Gabayan mo po sila Ama na mamuhay at mamahala ng magbibigay po Ama ng parangal sa iyong banal na pangalan. Piliin mo po ang mga tao na magpapatupad po Ama ng batas, na ang pagkakaisa po ay mamayani po sa aming bayan. Patuloy mo po sila Ama na tulungan at maiwaksi po nila sa kanilang kaisipan ang mga bagay na pangsarili lamang. Tulungan mo po kami Ama at wala po kaming ibang mapupuntahan kundi ikaw lamang. Ikaw po may kapangyarihan na bigkisin po ang bawat isa. Hindi lang po Ama ang iyong mga lingkod, kundi ganun din po Ama mga taong pinili mo upang mamahala po sa aming bansa. Salamat pong muli Ama sa grasya na ginawad mo po sa amin. At ito po yung aming pinapasalamat at idinadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang hari na aming hinihintay. Sa kanyang banal na pangalan. Amen.
0: Maraming salamat po Kuya Efren. Patuloy po tayo sa pananalangin natin sa umaga ito. Let us pray. Aming Diyos, who is gracious, who is sovereign, who is in control sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong reminder sa umaging ito to come and see what you have done. Maraming salamat po for your mighty works throughout history. Maraming salamat po for your faithful hand at work in our lives today. Lord, as we finish and conclude this program sa umaging ito, tulungan niyo kami, Panginoon, to carry these truths into the rest of our days. Pag may mga challenges na dumating, remind us, Lord, of your past faithfulness. Pag may dumadating na fear na it threatens our hearts, Panginoon, remind us that you still rule by your might forever. Pag itong mundo, Panginoon, around us, it feels uncertain. Help us, Lord, to rest in your confidence that your eyes are watching over the nations and that nothing is beyond your control. Lord, we pray sa umaging ito for your listeners. Ikaw, Panginoon, magbigay ng encouragement for those who are weary. Ikaw magbigay, Panginoon, ng comfort for those who are hurting. Please give, Panginoon, sa provision for those who are struggling today. Give strength, Lord, for those who are facing difficult decisions sa buhay. And may families, Panginoon, experience your peace. Churches reflect your glory, Panginoon, and communities, Panginoon, with witness your goodness through the lives of our people. Lord, help us, Panginoon, na maging faithful witnesses of your grace. Na may share namin, Panginoon, sa iba, what you have done in our lives so that many may come to know and worship you. Nawa, Panginoon, ang aming mga salita, ang aming mga actions, ang aming attitude, point people to know more about Jesus Christ, our Savior and King. Maraming salamat, Ama. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, nagantabay, nanonood sa ating online sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po sa mga nag-greet din sa atin ng good morning. Blessed morning din po sa inyong lahat. Sa muli po, ako pong yung lingkod sa umagang ito, Pastor Gordel Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, DSWD Bicol naghahanda na na magbigay ng tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Soccsargen. SSS Palengke Caravan dinala ang mga serbisyo direkta sa mga manggagawa ng informal sector. Benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng DSWD sa Bicol, umabot na sa 9K. At mga octogenarians at nanogenarians sa Daraga, tatanggap ng tiga 10,000 pesos na cash gifts ngayong Lunes. At ngayon po sa mga detalye. Naghahanda na ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region para magbigay ng on-the-ground support sa gagawing disaster response operation sa Sarangani, Soccsargen. Ito ay kaugnay ng nangyaring mapaminsalang lindol na may lakas na 7.8 magnitude na tumama sa baybayang bahagi ng naturang probinsya sa mga unang bahagi ng buwan ng Hunyo. Pinangunahan mismo ni DSWD Regional Director Norman Laurio ang pagbuo ng team ng mga Bicolano Augmenter na sinanay para magbigay ng technical at operational support sa pag-iimplementa ng social welfare interventions sa mga apektadong residente ng malakas na lindol. Sumailalim na ang team sa mga pre-deployment briefing kamakailan sa DSWD Warehouse sa Barangay Baybay, Legazpi City. Kasama sa posibleng gagawin ng team, ang camp coordination at ang pamamahagi ng food at non-food relief items, kasabay ng iba pang uri ng tulong. Inaasahang aalis ang DSWD Bicol team papuntang Soccsargen sa mga susunod na linggo.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isa namang magandang balita ang sumalubong sa mga market vendors

0: ng mas mabilis at mas maginhawang transaksyon. Sa pamamagitan ng caravan na ito, maaaring ma-access ng mga tindero at mamimili ang iba't ibang mahalagang serbisyo. Kabilang dito ang pagkuha ng SSS number, pagbabago o pag-update ng impormasyon ng miyembro o ang member data change at ang pag-verify ng mga kontribusyon at record. Bukod dito, magbibigay din ng SSS ng tulong para sa mga employee registration, pag-generate ng PRN, pag-asikaso ng aplikasyon sa loan at pagpaparehistro sa online portal ng my.sss. Bukod din sa kanilang registration booth para sa mga pangkalahataang katanungan ng publiko ay hinihikayat din ng pamunuan ng SSS ang lahat ng mga kwalipikadong sektor na huwag palampasin ang pagkakataong ito. Maaari nilang bisitahin ang SSS Palengke Caravan sa mga itinakdang petsa at lokasyon sa pinakamalapit na mga pamilihan. Ang inisyatibong ito ay patunay ng isang serbisyong may malasakit na mas pinalapit para sa kapakanan at seguridad ng bawat manggagawang Pilipino.
1: Paretang Bicolandia.
0: Umabot na sa 9,000 na individual sa Bicol Region ang nakinabang sa Project Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong 2026. Sa ilalim ng programa, sumasailalim ang mga benepisyaryo sa 5 araw na cash for training at 15 araw na cash for work, kung saan tumatanggap sila ng kabuang 8,700 para sa 20 araw na partisipasyon. Ang kabuang 73 million pesos na pondo naman ay inilaan para sa programa. Layunin ng programa na palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga benepisyaryo habang pinapalakas ang food security at climate resilience sa kanilang mga komunidad. Sa lalawigan ng Albay, umaabot na sa 1,000 na benepisyaryo ang naitala mula sa mga bayan ng Daraga at Libon at mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ayon kay John Miranda, ang Information Officer 2 ng Disaster Response Management Division ng DSWD Bicol, bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng pambansang pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga lokal na pamahalaan upang isulong ang mas sustainable na komunidad, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa kalamidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakatakdang tumanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift ang nasa 245 na octogenarians at nanogenarians sa bayan ng Daraga ngayong Lunes, Hunyo 22. Ayon kay Emma Lofamia, pinuno ng Office of Senior Citizens Affairs o OCSA Daraga, personal na pupunta sa bayan ang mga kinatawan ng National Commission on Senior Citizens upang ipamahagi ang ayuda sa mga kwalipikadong senior citizen na may edad 80, 85, 70 at 75 taong gulang. Sinabi ni Lofamia na maaring magpadala ng representative ang benepisyaryo kung hindi ito makakadalo basta't may dalang kinakailangang dokumento at patunay ng kaugnayan sa tatanggap. Anya, ang mga makakatanggap ay mga nakapagsumite ng mga kinakailangang requirements at naaprobahan na ang aplikasyon. Matatanda ang bahagi ito ng Expanded Centenarians Act na nagbibigay ng cash incentives hindi lamang sa mga centenarian kundi maging sa mga senior citizen mula edad 80.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng pagdinig ang Committee on Power and Energy na pinamumunuan ni First District Board Member Marian Caroline Zigaso sa New SPA Session Hall upang talakayin ang mga issue sa singil sa kuryente sa mga

0: mga consumer. Tinalakay ng komite ang panukalang resolusyon na humihiling sa Alba Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magpaliwanag sa iba't ibang dagdag singil na nakikita sa buwan ng electric bills. Layunin ang panukala na maging malinaw ang billing ng kuryente at maunawaan ng mga consumer ang kanilang binabayaran. Tinututukan din dito ang pagpapatupad ng tamang diskwento sa kuryente para sa mga low-income households at mga kwalipikadong benepisyaryo ng lifeline rate. Magpapatuloy ang talakayan ng komite habang isinasagawa ang mas malalim na pagsusuri sa naturang panukala.
1: Baretang Bicolandia.
0: Mahigit naman sa 300 miyembro ng Albay Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities or ERPAT Federation ang pinarangalan sa isinagawang Father's Day celebration kamakailan sa Albay Astrodome. Ang naturang aktibidad ay inorganisa ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa naturang aktibidad ay nagsama-sama ang lahat ng ERPAT federations mula sa iba't ibang lugar ng probinsya ng Albay upang itaguyod ang responsible fatherhood at family engagement. Kabuang 320 ERPAT members at kanila mga pamilya ang nakilahok sa pag-uusap, palaro, pagpapakilala ng mga produktong lokal ng gobyerno, libreng legal na konsultasyon, pampering services, photo booth at a perfume bar. Isa sa mga highlight ng naturang programa ay ang TikTok Dance Challenge Contest ng mga tatay at kanilang mga anak mula sa 11 ng 14 na LGUs ng probinsya. Ang naturang selebrasyon ay dinaluhan ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at ni Governor Noel E. Rosal. Ang aktibidad na ito ay nagbibigay din sa patuloy na hangarin ng pamahalaang probinsya na palakasin ang kakayahan ng mga tatay at palakasin ang relasyon ng mga pamilya sa Albay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mas pinalakas pa ang ugnayan sa pagitan ng mga probinsya ng Albay at Sorsogon para sa pagkakaisa nito sa pagpapalago ng turismo. Kamakailan lamang ay bumisita ang ilang personnel ng Sorsogon Provincial Tourism Office na malugod namang tinanggap ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO ng Albay. Ang courtesy visit ay naglalayong mas palakasin pa ang regional cooperation ng dalawang probinsya sa larangan ng turismo. Malugod namang tinanggap sa naturang pagpupulong ni na Provincial Tourism Officer Dorothy F. Collier at Supervising Tourism Operations Officer Abelardo Billy C. Balin Jr., sina Kenneth Chua Fontelar or Fontelar at Kimi Girinya ng Sorsogon. Sa naturang pagpupulong ay napag-usapan ang shared experiences at mga epektibong practices sa pagtataguyod ng turismo sa buong rehiyon. Napag-usapan din ng dalawang grupo ang mga posibleng oportunidad ng kolaborasyon sa mga susunod na pagkakataon kaugnay sa Cultural and Tourism Development Initiatives. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Albay at Sorsogon ay nagpatatag pa sa lumalagong partnership sa kanilang dedikasyon para sa mas maunlad na turismo sa Bicol.
1: Baretang Bicolandia.
0: Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang ordinansang nagbibigay ng 1,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga kwalipikadong tricycle drivers sa lungsod ng Legazpi. Ayon sa Committee on Budget and Appropriations na pinangungunahan ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadeza Armedilla, ang City Ordinance Number 17-0026-2026 ay naglalayong o maglalaan ng ayuda para sa sektor ng transportasyon. Ang pondong gagamitin para sa programa ay manggagaling sa supplemental budget ng at iba't ibang local appropriations kabilang ang mga donasyon at pondo mula sa support programs ng lungsod. Binigyang din naman ng Provincial Planning and Development Office na Mahalaga nga maisama ang subsidy program sa annual investment program ng lungsod upang matiyak ang pagsunod sa mga patakaran sa pagpaplano at pagbabudget. Inirekomenda ng komite ang pagpasa ng isang resolusyon upang ideklara na valid and operative ang naturang ordinansa kasabay ng pagtitiyak na natutugunan ang lahat ng kinakailangang proseso at dokumentasyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nasa 101 modular shelter units o MSUS ang ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH Plus program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay isinagawa sa turnover ceremony na ginanap kamakailan sa Bayanihan Village Transition Housing sa Barangay Pakol, Naga City. Bahagi ito ng agarang pagtugon ng pamahalaan upang mabigyan ng ligtas at disenteng pansamantalang tirahan ang mga pamilyang apektado ng clearing operations, gayon din ang mga residenteng nakatira sa danger zones at mga tabing ilog sa siyudad ng Naga. Ang MSUS ang magsisilbing transitional dwelling para sa mga pamilyang naghihintay sa permanenteng housing. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling at ng Naga City Mayor Lenny Robredo ang turnover ng mga housing unit kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad na mabigyan ng matitirhan, ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Kararayan noong Hunyo 10. Ayon pa sa DHSUD, aabot sa 300 na modular shelter units ang itatayo sa 2 ektaryang lupain ng lokal na pamahalaan sa Barangay Pakol at Kararayan. Target na makumpleto ang hindi bababa sa 150 units bago matapos ang buwan. Nagpasalamat naman si Mayor Robredo sa National Government sa mabilis na pagpapatupad ng programa na nagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan ng ligtas na matitirhan. Sa pamamagitan ng 4PH program, patuloy na pinapalawak ng pamahalaan ang akses sa maayos, ligtas at abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mula sa pagiging kabilang sa huling 2 rehiyon noong 2024 o 47%, umangat na ang Bicol Region sa top 8 sa buong bansa sa bilang ng mga fully immunized children. Ito ay matapos makapagdala ng 10% pagtaas sa immunization coverage noong 2025 na nasa 57%. Ayon kay Dr. Ray Miliena, OIC Assistant Regional Director ng Department of Health Bicol Center for Health Development, bunga ito ng sama-samang pagkilos ng mga lokal na pamahalaan, pinaigting na kakayahan ng mga health worker at mas mataas na pagtanggap at suporta ng mga komunidad sa kahalagahan ng pagbabakuna. Kaugnay nito, muling pinagtibay ang Bicol Regional Immunization Council upang mapailalim ang isang idireksyon at layunin ng mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan sa pagsusulong ng immunization program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isasagawa sa buwan ng Agosto ngayong taon ang malawakang campaign vaccination drive o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa buong rehiyon upang makamit pa ang 95% na target na mga batang edad hanggang 5 taong gulang na dapat bakunahan. Binigyang diin ng pamahalaan na ang mga bakunang ibinibigay ng DOH ay sapat, ligtas at tunay na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit ng mga bata at mabigyan sila ng malusog na pangangatawan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinasinayaan naman ng Police Regional Office 5 o PRO 5 Sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, ang bagong Motorist Assistance Center o MAC ng Ligao City Police Station sa Purok 3 Barangay Calzada sa Ligao City kamakailan. Layunin nitong ilapit ang serbisyo ng kapulisan sa mamamayan at palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga motorista sa kahabaan ng Maharlika Highway. Bahagi ng pasilidad ng programang Ligtas Maharlika Project, Bantay Lansangan ng PRO 5. Ayon sa pulisya, magsisilbi itong sentro ng agarang pagtugon sa mga insidente sa kalsada, traffic assistance at iba pang emergency response upang mapanatili ang kaayusan sa isa sa mga pangunahing daanan sa rehiyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Kabuuan namang 100 persons with disabilities mula sa 33 barangay ng Piodoran Albay ang nakatanggap ng 4,550 pesos bilang kabayaran sa pakikilahok sa ilalim ng Kapangyarihan at Kaunlaran sa Barangay o KKB Cash for Work Program o CFWP. Ang naturang programa ay ipinatupad sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Kapit Bisig Laban Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi CIDSS Program. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng 70 regular persons na may kapansanan at 10 therapy recipients na nakiisa sa backyard gardening at iba pang community-based livelihood activities na nakadisenyo para tumaas ang productivity, food security at community engagement. Ang KKB Cash for Work Program ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na magbigay ng social protection interventions na nagbibigay ng pansamantalang oportunidad sa pagtatrabaho habang pinalalakas ang well-being, resilience at economic participation ng vulnerable sectors.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaloob ang Department of Agriculture o DA Catanduanes ng mahigit 58.37 million pesos na halaga ng makinarya at kagamitan para matulungan ang pagiging mas modernong agrikultura at fisheries sa Catanduanes. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang naturang paghahatid ng iba't ibang agricultural and fishing equipment noong siya ay bumisita sa isla kamakailan. Kasama sa ipinamahagi ng DA ay 6 na four-wheel drive tractors na nagkakahalaga ng 14.39 million pesos sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o Mechanization Program. Ang naturang mga kagamitan ay makatutulong sa mga magsasaka na mas mapabilis na maihanda ang mga lupain at mabawasan din ang gastusin kaugnay sa rice production. Dagdag pa dito, naglaan din ang DA ng 17.78 million pesos para sa mga binhi at abono para sa mga rice farmers at 5.6 million pesos naman para sa swine module package kasama ang housing facilities sa ilalim ng Livelihood Economic Enterprise Development Program. Pagdating naman sa organic farming sector, ang tulong ay aabot sa 5.19 million pesos na ibabahagi sa 12 farmer organizations. Kasama sa mga ito ang solar-powered irrigation system, greenhouse vermicomposting shed at iba pang agricultural inputs. Ipapatayo din ang isang multi-commodity processing center na nagkakahalaga ng 4 million pesos na makatutulong din sa mabilisang pagproseso ng mga produkto at magkaroon ng mas malawak na market opportunities sa mga benepisyaryo. Dagdag pa dito ang mahigit sa 2.97 million pesos na ilalaan naman para sa spindle stripping machines at drying facilities para sa Abaca Farmers Association na makatutulong sa pagpapaganda ng kalidad ng kanilang produkto at mas mataas na kita. Naglaan pa din ang DA ng 2.52 million pesos para sa High Value Crop Development Program sa isla. Sa ilalim ng naturang inisyatiba ng Philippine Crop Insurance Corporation, 176 na magsasaka ang nakatanggap naman ng cheque na nagkakahalaga ng 1.19 million pesos. Ang tulong pinansyal naman ay naglalayo na matulungan na makabangon sa pagkalugi sa agrikultura at para maipagpatuloy ang kanilang mga farming activities.
1: Baretang Panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo, asahan ang generally fair o pangkalahatang maaliwalas na panahon sa buong bansa. May posibilidad pa rin ng mga isolated rain showers o thunderstorms, partikular sa dakong hapon o gabi. Wala namang inaasahang bagyo sa araw na ito. Sa temperatura naman po ito ay maglalaro mula 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. At ang ulan naman po ay may tsansa ng panandali ang pag-ulan o thunderstorms. Ang hangin naman ay mahina hanggang sa katamtaman. Ang Luzon ay mainit at maalinsangan at ang mga pulupulong pag-ulan naman ay pagkulog ay dulot ng easterlies. Sa Visayas at Mindanao naman ay pangkalahatang maganda ang panahon na may tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula sa aklat ng Salmo 62 verses 5 to 6, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan kaya ligtas ako sa kapahamakan. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Marhay na pagkaga po sa Indogabos.
0: Buenos dias, mis amigos y amigas. Magandang umaga. Gising na. At samahan niyo po kami ngayong araw ng Monday. 22 na sa bulan ng Hunyo.
1: Matulino na.
0: Kumusta po kayo ngayong araw ng Lunes? How are you?
1: Mm-hmm. And happy Father's Day sa mga tatay.
0: Happy Father's Day, di pa naman natapos. Yung iba ay this coming Sunday. Pero talagang last Sunday.
1: Last Sunday, kamo. Third Sunday.
0: Third Sunday ba? Third Sunday.
1: Third Sunday ang Father's Day.
0: O, di ba last Sunday?
1: Ah?
0: Last Sunday.
1: Ang third Sunday pag June.
0: Baka
1: ang celebration nito last Sunday.
0: Last Sunday kami.
1: Pero, celebration talaga third Sunday.
0: But anyway, basta June, happy basta Father's June. Day. Sa lahat ng mga fathers ko niyan, happy Father's Day. Kumusta ang celebration nito? Amo lamang ba ay nailibre?
1: Kami nga ni sir, nilibre kami.
0: Mm-hmm.
1: Pina night swimming kami.
0: Aba, matindi.
1: Kasubanggi, kaya naguruli kami kasubanggi mga kalalakihan.
0: Oo.
1: Alauna na.
0: Garo ng lupay-pay ka pa.
1: Uni nga ni, medyo paus-paus na subusis.
0: Nagparaatungal ka na naman.
1: Nakabwirilo.
0: Mm-hmm.
1: Puro mga lalaki.
0: Nakabwirilo.
1: Warang mga aki.
0: Iyan.
1: Warang mga agom. Sabi nga ni, ilang na ito ang oras na may peace of mind.
0: Aba, pakaray. Pag dahil palang agong, ilang to ang may peace of mind. Dahil ko lamang kayang sabihin niya.
1: Sabi nila.
0: Ang sabi nila. Pero ikaw?
1: Dahil ko kayang gasabihin niya.
0: Dahil lang kayang sabihin. Pero totoo.
1: Maray na pagkaga mo sa Indo. Joking
0: yours.
1: Yes.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras na naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit maraming mga kalungkutan ng mga pagsubok sa buhay, meron pa rin tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman, ito ang unang araw ng Linggo. Gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programang nagbibigay ng mga siyempre mga impormasyon, kasama dyan ang
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kaya po ang iyong mga almusalan kunya na pagkaaga, ang tambayan na hindi pwedeng iwanan.
1: Yun.

0: of your ancestors served beyond the Euphrates, or the God of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.
1: Sabi rin din sa Tagalog, at kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Mm-mm. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Moriyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod.
0: Ayun. Yan ay napakagandang pakinggan na paninindigan ng isang leader or ng isang ama. Isang ama. Kung mapansin natin dyan, meron siyang paninindigan na matindi. At ang paninindigan na yon, unang-una ay nagsimula sa kanyang sarili. Sabi niya, as for me. Ha? Bago niya sinabing, and my household. Hindi siya nagsabi
1: niya sinabing, my household.
0: My household muna, then pa-follow ako. Maraming tatay na ganyan.
1: Tama.
0: Nasa simbahan yung mga anak. Yung tatay, wala.
1: Ayun.
0: Baliktad eh. Pero dito, ang sabi dito, ako muna.
1: Yun.
0: As for me and my household.
1: Tsaka may authority siya, sir. Dito natin makikita na hindi pwedeng ihiwalay ang iyong sambahayan, lalong-lalo na sa aspeto ng paglilingkod
0: Tama.
1: Sa Diyos.
0: Alam mo, tinayaan niya dito yung kanyang leadership.
1: Oo,
0: eh. Parang sinasabi niya, by the authority vested upon me, tinataya ko ang mga anak ko, ang asawa ko, kami lahat maglilingkod sa Diyos. Hindi siya nagsabing, tanungin ko muna sila.
1: Oo. Tsaka yun yung sinasabi natin na may authority ang isang tatay. Tsaka napakaganda na ang tatay ang siyang nagdadala sa mga sa pamilya, lalong-lalo na sa aspeto ng pananampalataya.
0: Tama. Alam mo kasi, minsan nakaisipan ng mga tatay, ang trabaho lang nila is to provide.
1: Yun.
0: Diba? Parang to provide lang. Basta ako ganyan, nagtatrabaho para sa inyo, para mabuhay kayo, magkaroon kayo ng kinabukasan, tapos. Aba, hindi ganun.
1: Hindi ganun. Ha? Provider, protector, a priest of the house. Ano pa?
0: Ikaw yung spiritual leader.
1: Spiritual leader, yun.
0: Actually, yung Ephesians chapter 5, na wives submit to the husband. Ang konteksto nito ay spiritual leadership.
1: Tama.
0: Kasi, as to the Lord. Obey, so wives submit to your husband in the Lord.
1: Yun.
0: Or as to the Lord.
1: Kaya sana ang inyong pananampalataya, ano at inyong dedication, tsaka yung inyong paninindigan ay maipasa nyo sa inyong mga anak.
0: Tsaka ako'y nananawagan, mga kapatid, sa mga wala pang asawa. Sa lalong-lalo na sa mga babayi, sa mga babae, huwag kayong mahanap ng mga lalaki. Huwag kayong papatol ba sa mga lalaking alam nyo walang spiritual leadership. Lalo na pag-Kristiyano ka.
1: Tama. Di bali ng huwag nang mag-asawa. Basta't hindi na pa panahon o hindi pa talaga ibinigay ng Diyos, lalong-lalo na dapat mayroon tayo na nilalagay na standard.
0: Maliwanag yung sinabi
1: yung
0: ni Paul.
1: Yung standard na yon dapat kumikilala at malalim. Hindi na sir kumikilala. Kasi maraming mga parang mga lalaki na nagbabalat kayo.
0: Ayun, parang ano eh. Pag nagliligaw,
1: mag-a-attend
0: lang yun. Magpapabaptize pa nga yan eh. Magsusung leader pa nga yan eh. Magbabanda pa nga yan eh. Pero pag wala na, tapos na. Naging kayo na, mag-asawa na kayo, doon na lalabas ang tunay na balat.
1: Ayun. Ako palagi kong sinasabi, mas masarap daw mahalin ang taong dinala sa panalangin.
0: Ayun. Huwag kayong nagmamadali. Ha? So yan, sa mga Father's Day na mga fathers natin ngayon, if you are not doing your spiritual duty in your families, nako, you are doing it wrong.
1: And you fail to be a father.
0: Yes. Your job description, your calling from the Lord is not only to provide. Hindi lang para mag-provide ng pangangailangan, kundi i-lead sila. Train your children in the way they should go. Maliwanag yan sa Ephesians chapter 6. Ha? Never, sabi doon, Father, do not exasperate your children, but bring them up in the training and instructions
1: of the Lord.
0: Yun yung job description natin, mga kapatid. So, kung hindi mo pa ginagawa yan, balikan mo. Hindi pa huli ang lahat. Do your thing.
1: Tama.
0: Ha? Happy Father.

0: Father's Day.
1: Happy Father's Day.
0: Manalangin ho tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagbagong umaga, panibagong lakas, panibagong pagpapala, siyempre panibagong challenges. Pero hindi kami natatakot dahil kasama mo kami, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. At sa dalangin ko sa mga salamat po sa mga tatay na kitinawag mo to lead the families. Dalain ko ang iyong wisdom sa kanila, ang iyong pagpapala, ingatan niyo po sila. Magbiyan po ang kanilang mga pamilya at mga anak. Dalangin ko ang iyong pagpapala sa kanila sa buong araw na ito. Ilayo niyo po nawa sila sa anumang kapahamakan. At nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa bawat isa at magamit niyo rin kami bilang pagpapala sa iba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dagos ng kita, Diyos Maray na aga. Good morning, buenos dias sa mga listeners natin sa radyo.
1: Good morning na digdi sa First District.
0: Mm-mm.
1: Ah, sa Malinaw, sa Tiwi.
0: Kompleto ha?
1: Mm-mm. Sa Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Malilipot.
0: Mm-hmm.
1: Bakakay.
0: Ayan.
1: Ah, Santo Domingo.
0: Ayun, ang aking bayan. Mm-hmm. Siyempre, Second District, simula natin sa Ligaspi, Rapo-Rapo, Manito, at Kamalig.
1: And Daraga.
0: And Daraga.
1: And sa third district naman, sa Ginubatan.
0: Ligaw.
1: Libon.
0: Uwas.
1: Hubilyar.
0: At ano pa?
1: Piyoduran.
0: Maraming nagang tabi sa mga taga Sorsogon, lalo-lalo niyan sa Pilar.
1: At and dyan sa Kumadkad.
0: Yan. Sa mga may listeners tayo sa yan, buong Sorsogon.
1: Dyan kina kina Nanay Masing.
0: Ayun, Nanay Masing.
1: Good morning, good tabi morning. Nanay Masing. Salamat tabi sa perming pag-improve sa muya sa pangadji.
0: Siyempre, good morning din po sa mga Masbate News. Sa tatlong islands ng Masbate, Boreas, Tikaw at Masbate Mainland. Mayo na aga tabi.
1: Mayo na aga sa iyong tanan.
0: Mabuntag sa iyong tanan.
1: Habang nagkakapi-kapi ka mo,
0: arroz lamang, pwede na yan, no. Arroz.
1: Nagawin mo arroz kayo to.
0: O kaya, lakad bulan, iyay, masira mo.
1: Pero igo kami kayo sa pigakapi, nahali panigdi kayo to sa Bicol. Ang apod kayo to, mayon.
0: Mayon.
1: Nakapi.
0: Basta ako.
1: Pag tinimpla mo ito, sir, sa baso, may mga lataw.
0: Iyo.
1: Sasaraon mo pa.
0: Sasaraon mo pa. Yeah.
1: Pero masarap
0: arroz.
1: Siya. Yun, arroz.
0: Pero ang paborito kong kapingo niyan, money.
1: Wow. Nag-order ka na?
0: Siyempre.
1: Yeah. Pero ginamit mo na naman.
0: Oh. Siyempre, hindi ko pa igpapalit ang kapi ng ng ating sekretary.
1: Siyempre.
0: Sponsor.
1: Sponsor
0: yan. Sponsored ba? Ay, Diyos maray na agatabi sa mga taga-islang kay gandang Katanduanes. Maray na agatabi sendo mga Katanduanon. Oo, gising-gising na. Samahan nyo kami.
1: And sa rung oras may kabangalan po kitang may ribanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tune in lang po ka mo. Siyempre, kaipuhan nindo kami.
0: Oh, siyempre. Sa araw na mga na ito, matindi ang mga kalungkutan.
1: Mag-tune in lang kamo sa muya.
0: Pag ikaw malungkot, hanapin nyo lang si Double R.
1: Iyon.
0: Ikaw ay sasaya.
1: Kung gusto talaga nindong mamaraan sa indong problema, magdangog lang kami.
0: Ang solusyon.
1: Double.
0: Gusto ninyo magkaroon ng smiling face kahit kayo natutulong.
1: Matindi agad mo, sir.
0: Natutulog na kayo, naka-smile pa.
1: Yay!
0: Hanapin nyo lang si Double R.
1: Yan. Kung gusto ninyo mapangaturugan.
0: Ayo. Iyong pangaturugan na bang bangungot. Itong pangaturugan na mataka na naka-smile ka.
1: Yay!
0: Pa. Kami ito.
1: Iyo. Sige.
0: Dahil na kamo magduwa-duwa. Call us. Text us.
1: Yun. magsabi lang kamo. As in, nansin dong mga pangaran ng kalag maumaya.
0: Yan. Garo man sa Salmo Responsorio.
1: Happy, happy birthday sa belated happy birthday sa kuyang bonsong tugang. Si Juni.
0: Juni.
1: Kung ako Rooney, sa Juni.
0: Juni.
1: Dyan sa Dait, ha? Taga Dait na ini.
0: Good morning.
1: Good morning, tabi sa iman. Happy birthday, Noy. Aha, si Sipa mga birthday.
0: Oran, siyang batiyon din. Sige. Basta ko niyan, siyempre, ang akong priority ang batiin. Ang sa kuyang sweetie pie, honey pie.
1: Notin, garo na ito. Garo na ito. Garo na ito, gano'n ka.
0: Honey, my love, so sweet. I love you 3 times a day.
1: Wow. And sa sakoya man ay esposa.
0: Pakaray, pakaray.
1: Aram mo sir kaso hapon. Pigapot sinda. Pigapot siya. Ano nga ya ang pinaka nagugustuhan mo sa saibong esposo?
0: Iyo da. Ano man da?
1: Ang sabi ni Mrs. Pag nagsabi nga ya ang sakoyang agaw. Kaya I love you, mwa mwa, chup-chup.
0: Ba? Pag nagsabi.
1: Pag nagsabi.
0: Garo na siyang pigkudot-kudot.
1: Yeah, garo na da. Garo na da pigkikilig siya.
0: Yeah.
1: Na nagkukurikutan sa iya mga bitis.
0: Yeah.
1: kaya sa sakuyang agom.
0: Uh-huh.
1: Sa sakuyang espusa.
0: Mm.
1: Sa sakuyang honey pie, so sweet my love.
0: Mm-hmm.
1: I love you very much.
0: Yay! Yeah. Kurikot na naman ito.
1: Kurikot na naman ito.
0: Apunto ko man daw si Mrs. Kung nagkukurikot man siya.
1: Aram mo pati pag nakamati yan, sir. Si Mrs. nakamati, I love you. Ay, may guso nan.
0: Iyo. Naglalaba pati.
1: Tana, doble ang labakan.
0: Matindi.
1: Ano pati ang linig yan, mailing mo kayan. Energizer niya yan.
0: Mapambir. Garo nagpulugus-pugus na.
1: good morning, tabi.
0: Good morning.
1: Sige. Okay, salamat tabi sa sa 110 na live viewers. 130
0: sa akin.
1: 130. Natatay, day man nagabago.
0: Nagabago sa imo.
1: Day man pati, nagluluwas sa kuya ni.
0: Happy birthday tabi. Ngunya na pagkaaga kay una-una kay Stephanie Kate Liao. Steph, happy birthday sa'yo. Happy birthday kay John Nasayo Morete. Brother June, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Of course, sa listeners natin dyan, ang caretaker natin ng Barangay Nevermind, Brother Wilson Rosales Barbado, happy birthday! Yan sana may... ako nakikinig manin sa kuyang kaibigan dyan sa Naga City. Dati ko itong kakuhos dati sa the DZLW dyan sa Naga City. Sheila Dininyaheras, happy birthday.
1: Happy, happy birthday. Sige.
0: Meron pa bang may mga birthday dyan? Magparamdam na lamang kayo. Ha?
1: Ganing ma-shoutout me.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, tabi. Unahon tanap tabi ni si Ka Erwin Bungola. Sabi niya, shoutout watching here from province of Mulat, Bukad Grande, Ginobatan, Albay. The brownout capital of the Philippines.
0: Matindi. Gabos man.
1: Kasubang, grabing init. Nag-brownout sa San Roque. Pare nga ni, tayawang kami sa Zimming Pole.
0: Malay nga ni.
1: Pare, kaya lang si Mrs. Nawalat nga ni. Grabe nga grangay.
0: Grabe nga.
1: Initon.
0: Iyo? Bakit mo makasi winalat?
1: Bawal nga ni, sir.
0: Pampalis kulog pa yun.
1: Para na sabi ka mga karalaki. May peace of mind.
0: Ayun. Pero dahil ka sa ngayon duman.
1: Dahil ako sa ngayon.
0: Ang iyong kapayapaan, pagyaon si Mrs.
1: Oh, siyempre.
0: Iyong, pagwara si Mrs. Tulog pa yun.
1: Pag si Mrs. kaya na, nagtaram na, payapa na ako.
0: Yeah.
1: pag dahil ka pumayapa.
0: Payapa ka talaga. Patutuloyan ang kapayapaan mo.
1: Rimati yan. Kaya pag tumaram na si Mrs., payapa na ako.
0: Kapag yun.
1: Arog kayan kapayapa ko.
0: Arog kayan ka kapayapa.
1: Sabi nga ni, nagarapot sa mga aki. Sisay nga yan. Sa mga agom na lalaki na pag nadagit na ngaya si Mrs., minaiguson ngaya si Mister.
0: Iyo, sisay daw.
1: Tuminaso aki ko. Tuminaso aki ko.
0: So kamo.
1: Sabi niya, papa ko ngayon.
0: Garo ito ang totoo.
1: Garo ito ang totoo. Ay, minawagosan talaga ako, sir.
0: Ah, tsaka yun. Dahil lamang yan, epekto.
1: Oh, iyo.
0: Iyo,
1: dawa. Di, ibig sabihin, bako uman ka payapaan.
0: Dawa, magkumpara ko rao ka dyan.
1: Iyo?
0: Ah, oh. Dahil ko yung pinapansin. Ta, para sa kuya,
1: ano?
0: Kapayapaan.
1: Yeah.
0: Ang kaibanan ka.
1: Yeah. Day ako nag day ka nagmamatikan kaya.
0: Yeah, mamayo yan sa kuya.
1: Payapang payapa ka.
0: Oo. Ano man ang mangyari.
1: Uh-oh.
0: Basta kaibanan.
1: Uh-oh.
0: Payapa.
1: Kaya man pala permi ka naka naka earphone.
0: Iyo.
1: Ah. Iyo talaga mo mate.
0: Iyo. Hala, good morning, Ezekiel Debeder. Good morning.
1: Uy, iluwas mo na si Razay mong
0: ay, ang kahaputan.
1: Nganing.
0: Oo, ang kahaputan tango niyan. Anong masasabi ninyo? Payag ba kayo? At dapat ba itong tularan na digdisal by dadagdagan ang community pension kang mga senior citizen? Maurag talaga yun si Gobernador Noel Rizal.
1: Dadagdagan ang community pension.
0: Oo, dati 500 lang yun.
1: Oo, ngunyan
0: gigibon
1: nasa 1,000.
0: Payag ba kayo na ganyan?
1: Bulan-bulan yan.
0: Bulan-bulan yan.
1: Oo.
0: Community, yan? Oh. Pension yan. Oo. Ibig sabihin, kahit wala kang SS,
1: ano
0: basta...
1: Ano ba nga nigod kayo yan, sir? 3,000? Ay, 1,500?
0: Oo. Basta dadagdagan
1: basta
0: daw.
1: Basta dadagdagan.
0: Oo.
1: Oh.
0: Yo, yun yan.
1: Pabor ba ka mo, nadagdagan lamang.
0: Mm-hmm.
1: Ang community pension
0: kang mga senior citizen.
1: Okay.
0: Good morning, Teresa Calyada. Amazing morning po, Solamente and Guapitong Paso Ronnie. Good morning sa iyo, Mother Teresa.
1: And Ate Grace Gayetano, good morning Tabi. Good morning po Pastor Rico and Pastor Ronnie. Mm-hmm. And Happy Father's Day po sa inyo.
0: Salamat po naman Tabi, Sister Grace. And Happy Father's Day din kay Brother Nasing.
1: Mm-hmm.
0: Jelly Nuns, morning po mga gwapitong pastors. Ayun, salamat.
1: And Zabin Sek, good morning. Kyuto nununun.
0: Iyay.
1: Rico and Guapito R, how are you? Thanks Pastor, the word of God. Well, cooking. Wow, sabi niya pati. Ang double R ng umaga ang tatapos ng iyong kalungkutan. Ayos yun eh. May iguan ang kita.
0: Maganda.
1: May branding ano.
0: Kami po ang tatapos ng inyong kalungkutan at magpapatuloy ng inyong
1: kaligayahan.
0: Matindi. Double R.
1: Pwede.
0: Ayos.
1: Dapat pala. Magpa-akong kita kayo.
0: Kaya lang, ipa-screen ta muna kayo. Sir. Baka matira na naman kita kaya.
1: Hali man baga sa ako.
0: Kami po ang lalaking
1: tatapos ng inyong kalungkutan
0: at magpapatuloy ng inyong
1: kasiyahan lang.
0: Yan, kasiyahan. Huwag kaligayahan. Medyo malain. Ng inyong kasiyahan. Kami po ang double R.
1: Walang iba.
0: Mr. Solomon.
1: Yun, pwede. Testingon ta daw.
0: Testingon
1: Sige.
0: Kami po ang mga lalaking tatapos ng inyong.
1: Dapat sa'yo mo itong una.
0: Kayo nga niya.
1: Tapos ako yan. Sige.
0: Kami po ang mga lalaking tatapos ng inyong kalungkutan
1: at magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Kami po ang double R.
1: Pwede sa'yo?
0: Pwede. Kung nagdadagugtabi siya.
1: Pwede bang?
0: Sabihon mo kung approve ito.
1: Kung approve, dahi.
0: Pwede report ba? Binagpalang umaga po, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Nanonood po kami ngayon via Facebook Live mula dito sa Magarao, Camarinezor.
1: Good morning, Pastor Billy Bisda. Happy Father's Day sa gabos ng mga tugang. Good morning, Pastor Billy Bisda.
0: Good morning. Happy belated happy birthday to me, June 12, kay Pating Erwin Bungol.
1: Ay,
0: Pating Erwin, aluyo naman ito.
1: Independence ka man pala.
0: Independence Day ka man pala, Pating Erwin. Belated happy birthday.
1: Oh, Maria Paz Gapas. Good morning and happy Father's Day to both of you. Pagpalain po kayo kasama inyong pamilya from Ikaw Daraga.
0: Ayun, good morning Tabi. Ano? Ezekiel Gritman naman po si Mrs. Mami M. ano, OV.
1: Love you.
0: Love you.
1: Mua-mua. Mami,
0: mua. Chubu. Yeah. Talaga man, Chek. Ah. Katakutan mo sa...
1: Oh, ini talaga ang... Ini talaga ang may totoong peace of mind.
0: Iyo, peace of, talaga, pag nagbuwa-buwa ka, bako lang peace of mind. Rest in peace.
1: Aray, man. Aray.
0: Rest in peace ka sigurado, Jack. Pag ikaw nasikadan ka, pag nasikadan ka, garo ka lang. Super pa sa nasikadan ka kabayo.
1: Tiplok.
0: Bari ang sa imong gusok.
1: Oh, yaw na si Sam.
0: Ano niya, Ben?
1: Sabi ni Sam, good morning po. Pag-greet po ang ating mga listeners sa New Hope Christian Fellowship, Banyadero, Daragalbay. Marami po sila. Nakasama po natin sila last Saturday. Boy, marami tayo din listeners.
0: Good morning sa New Hope Christian Fellowship sa Banyadero, yes. Daragalbay.
1: And mga listeners natin dyan, sina Ate Lani, Pastor Erwin, Brother Arnello. Yung mga duti yan ang mga listeners natin.
0: Good morning sa inyo, Tabi Jahan, dyan, ha? Sa mga listeners natin. Okay, dagos-dagos na kita, 7:26 in the morning. Maduman na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Para sa satuyang Damdaming Bayan ko niyan ay medyo maugma kita kani. Gusto natin nga pasalamatan ang proponent kay ni Digdi Salbay. Iguaning proposal sa senior citizen pension increase under review pala, under review pero proposal Digdi Salbay. Iyo to ang sinabi ni Gobernador Noel Ebreaga Rosal na dagdagan ang pension ng mga indigent senior citizen Salbay. To ensure the program long-term sustainability. Sabi ni Rosal, ni Gobernador Rosal, sa suporta ng sangguniang panlalawigan ay kinukonsidera nila ang effort to strengthen social protection program for the elderly. No? Sa ngayon kasi, ang nare-receive ng pension plan ng mga senior citizen, lalo-lalo niya ang mga indigent senior citizen, ay 500 pesos lang per month.
1: Hali mismo sa...
0: Sa probinsya, government kang albaying. Mayo pa man yung sinabi kong gura, no? Ano, ang idadagdag. Ano, pero sila ay naghihimawot na madagdagan ini. Ang alam ko sa Kamsur, 1,000.
1: 1,000.
0: Ang pension plan ng mga senior citizen. Malay mo sa Albay naman ay magdagdag.
1: Mga
0: 1,500. O kaya sabihin na natin 1,000 man. At least
1: Nakulao na bagay yan.
0: Nakulao na bagay yan.
1: May pangbakal na lamang man kay sendang ano kaya pangmintinan sa lamang.
0: Arami ni Karoni ng mga senior citizen. Sa bagay, haloy-haloy ka pa mandigde?
1: Haloy-haloy pa.
0: Oo, ngunyan garo, 25 ka ba ya? 25?
1: Minus pa.
0: malapit-lapit na sa damdami. Malapit na, uyo na. alam mo, ining ano, mga itong pension para sa senior citizen, ito ay labas sa SSS. Hindi ito yun eh. Iba man yun. Kahit may SSS ka, labas ito eh. Labas, ito'y galing yan mismo sa local
1: sa
0: government.
1: Sa provincial,
0: oo. Na may madating sa imong monthly pag senior citizen ka na minimum ito eh, yung 500. Alam ko sa Kamsur eh, kasi yung aming nanay duman, yung mama ni Mrs. ay nakaka-receive na. Pero ang alam ko sa 1,000.
1: Aram ko, permiman sindang, aram ko may quarterly man ini sindana na pigre-receive. Ang pigre-receive ka mga senior na mga member ta, hindi sa biga, may 3,000 na pigre-receive sinda eh.
0: Iyo. Ibig sabihin, 1,000 monthly.
1: Pwede.
0: Oo, kasi...
1: Kung quarterly. Pwede, sir. Aram ko mga 3,000 na pigre-receive.
0: So, ibig sabihin, sabi ni Gobernador Rosal, kung ano man ang natatanggap ni Dangunyan, dadagdagan ini.
1: So kung dadagdagan niyan, sabi mong tanang mag 1,500. So kung sa quarterly ang ma-receive ninda mga 4,500.
0: Ayun, daruda ko lang yan para sa mga senior citizen.
1: Pero dahil pa man po yan ha, pigkumpiwakan mo lang.
0: Oo.
1: Pigbaba ka sa
0: kalimita. Malay mo dagdagan pa. Malay mo dagdagan. dadagdagan pa. Ang mahalaga diyan, dadagdagan ko no, di umano. O dadagdagan. Kaya sa ating mga kababayang senior citizen ding disalbay, i-anticipata na tabi iyan.
1: Ipag-pray na tabi nindo. Mm-hmm. Na medyo duro na kula pang idadagdag.
0: Para naman may mga pang-amlo dipin ka mo.
1: May pang-katingko.
0: Katingko. Mm-hmm. Pang ano nga itong piga paparong-parong.
1: Ano nga na yung napod ka yan?
0: Oo.
1: Sunflower.
0: White flower. Mga paude arko. Yun. Mga panghilot sa likod. Yun.
1: Ikwa ka naman kayan, sir.
0: Dying. Lamang.
1: Naputon tayo si Ate Grace. Kung igwaman siya mga aga.
0: Palagay ko. Nagpapahid ka naman. Ang mga nagpaparahid na kani na mga bistado ko.
1: Zisay.
0: Mga powder ko na iyan. Zisay. White flower na yan. Mga kating ko na iyan. Pinagsama-sama iyan. Minsan si Tere.
1: Si Tere. Si Zem.
0: Iman. Iman. Amoy cuttings na rin yan.
1: Ang mga mahiling mo sa bag.
0: Samahan ng mga amoy cuttings.
1: Iyay! Ay, may simbag na digdig.
0: Ano daw?
1: Si Michael Quintana. Sabi ni Michael. Now? Good morning po mga gwapong pastor. Happy Father's Day. Sagot ko po sa tanong nyo ay payag na payag po na dagdagan ang pensyon.
0: Tama.
1: Na mga senyor, para naman madagdagan man lang ang ngiti ng mga lulu at lola. Marami po kasi sa mga senyor say wala rin trabaho at income. Bukod pa doon, marami sa senyor say nagmi-maintenance na. Kaya masaya ayun po ang pamilya at komunidad kung madadagdagan ang pensyon nila.
0: Ayun, matindi talaga ni si Michael. Ha?
1: So, garo ba ka man si Michael na nag-asimbag kayo ni?
0: Garo si Melody.
1: Si Melody. Sige.
0: Anyway, dama si siya nagsimbag. O, Tere, ayan na, may tawaanan ka na naman.
1: Ay, sumimbag patabi ka mo, ta?
0: Dagdagan ta. Dua ang manggagana.
1: Di mo man tinaram ko pera kaya ang...
0: Dua? 50 pesos eso.
1: Yun. Dua ang manggagana ko niyan.
0: Oo. Dahil kita madagdag muna. Ta, maluyang ka ba ng bayan mo siya? Last week iyo. Ubos na eh. Kami naman siyempre nananawagan ulit sa mga mag-sponsor.
1: Salamat abi sa mga nagsisimbag.
0: Diyan sa mga sa group of I Am, pwede ka mo magsaro-saro.
1: Iyo baga.
0: Tere?
1: Maski magtiga mananggatos lang baga.
0: Sabi ni SM, ang pipahid niya daan, lavender ointment. Aba, social. Lavender ointment.
1: Para mo si Sam, ang pinaka-paborito na kulay, lavender.
0: Kaya ang lavender ointment, daw.
1: Igwa kaya, kating ko na ointment na lavender.
0: Basta ang organization ninyo, SM.
1: Oo.
0: The Amoy Cuttings Ladies.
1: Cuttings Ladies na balan. Pwede ka mag-ibo kayo yan, sir, kay grupo.
0: Cuttings Ladies.
1: Instead na Young Ones.
0: Hindi, Cuttings.
1: Sa muya kaya, mga, kumbaga, sa mga lula, sa mga senior. Iyo baga ang kanta. Mga Cuttings na lugod. Cuttings
0: Group. Ang members dyan, tulo pa sa na.
1: Isay.
0: Si SM,
1: si Tere,
0: si Mame.
1: Dinamor yun.
0: Mga cuttings ladies. Ang mga amoy cutting ko lagi.
1: Pastor Dulce. Bahado, good morning tabi po. Sabi niya, good morning sa dalawang two handsome.
0: Iyan, mga Pastor Dulce, good morning tabi. Bad, gusto mo magbali sa organisasyon ng mga ladies, ng mga cuttings.
1: Yeah.
0: The cuttings. Mga amoy cutting ko lang naman ang ibig sabihin
1: mga
0: kayo.
1: Mga cuttings aroma.
0: Yan ang mga banal na amoy.
1: Yung baga, nagtaram na siya.
0: Alam mo yung amoy na yan, Karone?
1: Ika nga rin.
0: Yung mga cuttings.
1: Mga melon.
0: Hindi. Mga malalapit na kay Lord.
1: Sabi ni SM, grabe kayo. Ilipat ko, sa The Family Matters.
0: Ilipat ko kayo.
1: Ilipat?
0: Oo.
1: Ito, sa Makati.
0: The Family Matters, the Young Ones. Oo. Baka na ano ini ang tawag dito. Nag-automatic.
1: Nag-automatic.
0: Ulitin
1: mo si Jim. Pahidin mo na rin, Jim.
0: Pastor Rick Lunas. Sa kayulad ng bayan, Rick Lunas. Saan kailangan? Gundi po, happy Father's Day sa inyong doon. Iman tabi sa imo.
1: Thank you, Pastor Rick.
0: Pastor Rick Lunas. Good morning. Ikaw ang kailangan ng bayan.
1: Good morning, Daddy.
0: Rick Lunas.
1: Ang Lunas president pala.
0: Oo.
1: Kang Katengs Aroma.
0: Oo.
1: Si Elvis. Igo pang picture.
0: Oh, yun. Dakulaon man naman rin sa imong labander na yun.
1: Pero pang kuyan man isang dungo mo.
0: Pag iyan, nag-asa sa dungo mo.
1: Ay, grabe na yun. Ha?
0: Oo.
1: Iyan yun sa piga. Pigo ka sa dungo?
0: Iyan ang bigma parong-parong niya.
1: Grabe man ka dakula.
0: Iyo, pag iyan ay medyo na ano na. Nagsawa na sa dungo.
1: Ano?
0: Pinus-nus yan sa kilikili.
1: Hoy, nag apod kini, ano nga nang apod kini? Nag-oppose.
0: Nag-oppose. Ayyo.
1: Si Tere.
0: Uwe.
1: Sabi ni Tere.
0: Day pa po. Ha?
1: Day pa ako dyan, member pa, sa Katex Aroma.
0: Oo. Day pa na siya. Uwe. Pero ang napaparong.
1: Isabay mo dyan pala, si Sister Gina.
0: Iyo.
1: Oo. Harayo pa sana.
0: Bago uman ito, Katings.
1: Ano?
0: Lana.
1: So ginamit?
0: Ayan. The oil ladies.
1: The oil ladies. Oil single ladies.
0: Oil. Ang sabi niyan, ililipat ko po kayo sa Family Matters, The Young Ones. Kami?
1: Ililipat kami?
0: Sa The Young Ones?
1: Si... inipasan na si Gary ko ang kuyan. Ang...
0: Dahil ka magpara turutukdo.
1: Sa The Young Ones,
0: iyo?
1: Inilipat kita.
0: Garo na pa man kami bagay doon.
1: Garo na yung daday, Sam.
0: Siya daw hilot organization.
1: Si Zay.
0: Sabi ni Tere. Siyempre, ang panghilot mo, Katings.
1: Iba man kayo ng panghilot kayo. Ang panghilot kayo ni. So green, ano nga ni so panghilot na green?
0: Green-minded.
1: Bako, Efikasan.
0: Mas malala.
1: Efikasan.
0: Punta kami ni President Alves kay Daddy Roo ngayong umaga. Uy, oo nga pala, in-invite ako noon ni Daddy Roo.
1: Ay, ako din, in-invite din ako. Pupunta talaga ako, pero medyo...
0: Dadaan lang ako doon na Daddy Roo.
1: Pero
0: hindi yan, no? Hindi yan, haloy. Agihan pa ka.
1: Ako talaga, maduman ako, sir.
0: Iyo, maduman talaga ako. Daddy Roo, ha? Oratsyon.
1: Oy, Daddy Roo, dapat na ipamahawan.
0: Iyo, dapat.
1: Wala kaming pamahawan.
0: Hindi, pa kami namamahaw lamang.
1: Mm-hmm.
0: Iyo.
1: Hoy,
0: ipasuri ko ang presidente ng Katings sa Roma.
1: Bako.
0: Ha?
1: Ikaw ba nga?
0: Permit ko na hiling.
1: Namayin na
0: ka lang. Baik ka daw kaya. Dahil lamang.
1: Matubod ang koserta. Kon mo yan?
0: Mayo. Ay, dahil lamang. Dahil. Ikaw, Tere, ha?
1: Kung kayo, Tere, ikis ka.
0: Ikis ka? Gusto mong ikisan ta ka?
1: Sige na.
0: Tayo.
1: Wala man ibang may nagsimbag.
0: Iyon na to. Saro lang ang gana.
1: Saro lang gana.
0: Ang gana mo niya na pagkaaga, dahing iba.
1: Si.
0: Kundi si. Michael. Michael Quintana. Michael Quintana. Nagusakos na kita, 7:39. Nayaw na po ang kasabay sa paghayop.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa kasabay sa paghayo, gusto nating pasalamatan ang ating mga prayer partners, maginama pong individual sa church, personal prayers ninyo, kasama kami sa inyong mga corporate prayers, kasama kami sa listahan ng inyong mga pinapanalangin. Maraming salamat po at patuloy ho kaming humihingi ng inyong mga prayers.
1: At ang ating station ay nangangailangan po ng mga volunteers. At kung kayo po ay may puso ng paglilingkod, pwede po kayo mag-volunteer dito sa ating stations. Makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga staff.
0: Siyempre, salamat din po sa mga volunteers natin. Ay, nasabi mo na, no? At siyempre, sa mga gustong imbitahin kami. Ngayon nga, ipupunta si SM duman sa Mulan Bukad Grande sa kaharian ni Daddy Roo para mag-promote. At kami rin po ipupunta doon sa mga ganyan ba. Yes. Pwede nyo kaming imbitahan sa inyong mga gatherings para mag-promote din, ipakilala ng mas malinaw ang ating estasyon.
1: At ang ating stations po ay non-profit and non-commercial. Mm-hmm. Kaya po tayo ay pinagpagpala lang ng ating Panginoon. Mm-hmm. At patuloy na binibigyan pagpapala ng Diyos para tayo po ay makapag-on-air. Mm-hmm. At patuloy na ginagamit ang mga taong may puso sa pagbibigay. Mm-hmm. Kaya naman po, kami ay kumakatok sa inyong puso. Pwede po kayo maging financial donors po namin.
0: Salamat po nun kami. Bago tayo magtuloy-tuloy, Pasura Gigi aw inda ko man sa indong
1: duwa.
0: Saro man ini. Cuttings ladies man ini.
1: Bako lang ini cuttings.
0: Ano man.
1: Oily pa ini. Kasabi na dyan si Pastora Milet.
0: Ay mga.
1: mga oily ladies ini.
0: Si Sisweng, ano man?
1: Si Sisweng. Kasama yun sa cuttings.
0: Cuttings ladies ka pala.
1: Cuttings sa Roma.
0: Cuttings sa Roma.
1: Ang pinakamataas kaya, oily ladies.
0: Ayun. Promoted na. Kung sa Bicol, parang lana. Amoy lana.
1: Amoy lana na. Amoy ka na, malagkit. Kakakuha kita.
0: Makainap ka, kaiwal ka. Good morning tayo. Sabi ni Suswing, yay!
1: Sana. May
0: isa. Kasagas sa kita, madangong muna kita kay mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yan, yan po ang mga paalaala mula sa ating estasyon, mula sa Far East Broadcasting Company Philippines. Alas 7:46 na ng pagkaaga. Kaya habang hinahalat-halat tayong sa tuyang kaibanan, sa tuyang baka man siya guest, siya ay kasama na natin dito sa oras na Pilipinas Bicolandia. Ang sa tuyang paboritong bishop.
1: Bishop.
0: Ang bishop ng bayan ng Samoy, ang mentor. Bishop Ruben Abante Mayo pa. Oratsyan pa ito maabot. Siguro ba mga alas... Ayaw na?
1: Ayaw na?
0: Sige. Nagustagos ang kita ng digdi sa serbisyong Kerian.
2: Serbisyong Kerian, tata Kerian.
0: Every Monday tabi mga tugang, kasama natin ang ating paboritong bishop, ang bishop ng bayan. Nandiyan na siya. Bishop Ruben Abante, good morning po, Bishop.
3: Good morning po, Bishop.
4: Good morning. Ito, I'm present. Yaw na.
0: Yaw na. Tapigalat, may naikakasubago pa.
4: Ganun ba?
0: Good morning, Tabi Bishop.
4: Good morning sa Indiga, boss.
0: Opo, kumusta po kayo?
4: It's good to be back.
0: Opo, yes. Oo nga po eh.
4: At may nung isang linggo wala ako sa appealing niyo I'm sorry for that.
0: Hindi mo iwasan.
1: At itatanong sana namin ngayon, Bishop, kung kayo din po ay kasama sa
0: Kuyan.
1: Kating sa Roma.
0: Nawala tuloy.
1: Nawala tuloy.
0: Yung mga samahan ho, Bishop, samahan na mga po. Tao na permi nang naglalahid ng kung ano-ano sa sentido.
4: Simple lang naman tayo. Ano nararapat ko, anong sinasabi sa banda ng kasulatan, pakialaman natin.
0: Ayaw ni Bishop mag-comment.
1: Ayaw mag-comment.
0: Yung mga Bishop na mga nilalahid na sa batok, nilalahid na sa balakang, yung mga ointment na mga pangalis ng sakit.
4: Alam mo, tayo yung mga Bible Baptist tayo. Hindi tayo naniniwala sa mga pahid-pahid.
0: Ayaw talaga.
4: kung masakit man ang ano mo, palakang mo, pwede naman magpahid. Salumpas.
0: Salumpas.
4: Meron na nga ang spray ngayon ng salumpas.
0: Oo, meron na ho. Meron na ako niyan.
1: Yung spray?
0: Salumpas spray. Pero hindi ho akong gumagamit.
4: Alam mo, minsan yan na ang pabango ng mga may edad.
0: Ayun na nga yun.
1: Kaya nilagyan po namin ng grupo. Ang una po, mga edad 40 pataas na mga 50.
0: Cuttings
1: sa Roma.
0: Amoy katingko.
1: Yung mga 50 plus pataas po ay mga oily.
0: Mga oil. Mga amoy lana. Amoy mantika na mga yan.
4: Yan ang maganda pag Lunes ng umaga sa D-Way. Maganda ang tawanan.
0: Uy, ang bigat kasi, Bishop, ng mga naririnig natin. Ang bigat. Alam mo, Bishop, sa totoo lang, nalulungkot ako dito sa mga kung ano-anong mga pinapangalan, kantsaw, bashing kay Senador Joel Villanueva.
1: Tsaka dating SP Alan Peter Cayetano, daming
0: pero mas matindi ang kay Senator Joel.
1: At saka na isama pati yung ang medyo nagkakalungkot ay nasama pati yung church.
0: Yung church, yung GIL yung talaga
1: siguro.
0: Anong payo mo diyan, Bishop, sa mga ganyan?
4: Damay-damay na 'yan.
0: Mhm.
4: Oo, alam mo halimbawa. Lahat naman ng sakit sa mundo, lahat naman ng pinagdaraanan nating mga mananampalataya, no, whether they be mountain peaks of success, victories, o kaya valleys ng mga sakit, no, failures, no, losses, ang pinaka bottom line naman yan ang maapektuhan ng ating spiritual na buhay, ang maapektuhan ang ating katatayuan bilang mga mananampalataya, ang ating testimony.
0: Mm-hmm.
4: Okay, yun naman talaga ang atake ng mundo.
0: Mm-hmm.
4: Whether this world gives you a success, no? Naging matayog ka, naging successful ka. Ang tatamaan lagi niya ay ang katapatan mo sa Panginoon. Katapatan mo sa gawain niya. Kaya yung mga halimbawa, kahit mga miyembro o mga kapastoran na nagiging successful out there, yumayaman sila. Ang talagang pinupuntrian naman dyan, how will they will their spirituality be? Diba? O kaya naman, nagkasakit, naging terminal, ang bibigyan ng question yung kanilang pananampalataya, ba't ganyan ang Diyos? Okay? So, hindi na bago yan. No? Lahat ng mga questions na ito, lalo na ang mga mananampalataya ang nagiging involved sa politics, sa leadership, ganun talaga ang pupukulin yan. So, let us not be indifferent sa bagay na yan. Matagal na yan. Okay? Kaya, ang grace ng Panginoon sa atin ay ini-equip tayo upang sa lahat ng kalalagyan, meron tayong wisdom. Meron tayong grace. Yun ang binibigay sa atin ng biyaya ng Panginoon para anuman ang ating harapin, anuman ang ating kalalagyan, ang ating pagtugon, no, yung pagkilos, isang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil lahat naman ang kalooban ng Panginoon nasa lahat ng bagay. Hindi ba? Meron mga tao na hindi mo mapagkatiwalaan ng success. Hindi mo mapagkatiwalaan ng yaman. Ayun, babagsak sila. Meron mga tao na hindi naman mapagkatiwalaan ng pain. Masyadong pag nagsaktan sila, isisisi sa Panginoon. So, ang pinakagamit ng grace, ng biyaya ng Panginoon sa atin, ay makagawa tayo, makatugon tayo sa mabawat kalalagyan sa isang paraan, no, na nakakadugod sa Panginoon. Kaya ang malaking issue dito, halimbawa, di ba sinasabi ko yung knowledge, no? Ang pinupuntuhan ng knowledge ay yung kaalaman, ay yung ano. Ano? Okay. Pero yung wisdom, ang pinupuntuhan niyan ay paano. O yung how. Paano kang kikilos sa kalagitnaan ng ganito? Halimbawa ito, tayo mga pastor, hindi naman tayo politiko. Pero nagso-social media tayo, nalalaman natin. Ganun din naman eh. So pag nalaman natin ang mga issues na ito, naharap tayo sa mga issues, paano tayo nagre-respond eh? Yun ang isang malaking issue dyan. Eh, meron na ngang hinaharap yung mga nakaupo. Halimbawa, mga mananampalataya sila. Tapos meron pang kinakaharap yung mga nagko-komentaryo sa labas. So, that is the wisdom that we need. Okay? I mean, to be factual about it, nung magkausap kami, ito, hindi ko naman nung magkausap kami ni Senator Alan Peter, sabi ko sa kanya, I actually advised him. Sabi ko, ano man na mangyari? No, sabi ng konstitusyon, may issue sa vice presidente, marami nagsasabing mga allegasyon. Then, eh, sabi ko, habang ikaw ay presidente, then i-convene mo na ang impeachment court. O lahat naman magiging masaya dyan. Okay, sige. O pero habang ma-convene yung impeachment court, bind everyone to accountability. Ibig sabihin, kung may allegasyon sa vice presidente, kung sino naman ang merong allegasyon sa kahit na ano, flood control. Okay. So bind them everyone to accountability. Eh, kinakailangan mabuo na rin ng blue ribbon. Ayun, nagkaagawan sila ng kung sino mamumuna sa blue ribbon. Yun ang issue dyan. Lahat nagkakampihan sa impeachment court. Pero sa bagay ng blue ribbon, ayun, nagkakaagawan sila kung sino mamamahala dyan. Ito yung issue ng pagtatakip. O issue ng pagpoprotect. Whatever. O, ako'y ayaw ko naman magkomentaryo ng ano, sapagkat sila ang mga senador. Eh. Sila ang may alam. Pag isasauso ko pa ang sarili ko sa alam nila, magsisenador na lang ako. Ganun lang naman yun. Kaya ako ay nalulungkot na ganyan ang ano ng mga tao. Now, ang isa pang ginawa ko, I can tell this publicly. Isa pag mananampalataya, professional Christian din naman si Senator Win Gatchelian. So I extended myself to him. Okay. Sabi niya ganyan, sige Bishop, mag-usap tayo. Eh kung kinakailangan, pangunahan mo para makapag-usap kaming dalawa. Yun lang naman yun eh. O pero syempre hanggang ngayon, nag-aantayan pa silang dalawa. Sapagkat lumalabas si Senator Alan Peter ay mas may kinakailangan pang sabihin. I don't know.
5: Marami
4: kaya tayo, dapat nasa poder na lang natin eh, panalangin sila. Mm-hmm. Sabi ko nga, napakagandang pagkakataon na yung issue na itong bumabalot sa atin. Mm-hmm. Mayroong dalawang nangunguna na nakakilala sa Panginoon. Mm-hmm. Hindi ko pagdududahan ang pananampalataya ni Senator mm-hmm. Alan Peter. Mm-hmm. Hindi ko rin pagdududahan ang pananampalataya ni Senator Wayne Gatzillian. Yung buong pamilya niya, ganun. Ang kanyang mm-hmm. nanay, pastora pa. Mm-hmm. Ganun din naman si Senator Joel.
0: No.
4: For whatever. Mm-hmm. You know, but this is a world of politics. Okay? Sa, alam niyo naman, sa world of politics, you scratch my back, I'll scratch yours. Kung ano ang makakiigi sa ating dalawa, yun. Mm. Pero paano ang sambayan ng Pilipino? Now, for whatever they need to just be truthful about, din yun ay panalangin natin. Para naman sa atin, tayo yung maging mahinahon.
0: Mm-hmm.
4: Ang sabi nga ng Banal na Kasulatan, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks should be made for all men.
0: Mm-hmm.
4: For those who are in authority.
0: Mm-hmm.
4: So apat yang dapat natin gawin. Manaing tayo sa Panginoon. Dumalangin tayo. Talagang dumaing tayo sa Kanya. Ang kalalagyan natin. Pangalawa, manalangin tayo. Pangatlo, mamagitan tayo.
0: Mm-hmm.
4: At yung ating pamamagitan, eh hindi lang pamamagitan sa bawat isa sa atin. Pamamagitan sa kung saan tayo mayroong dapat na gawin.
0: Mm-hmm.
4: I believe that. And giving of thanks. Eh kaya nga, ang una pong responsibilidad natin ay tayo magkaroon ng thanksgiving, yung pasasalamat sa Panginoon, rather than magbato tayo ng bitterness, magbato tayo. Magbato tayo ng kung anong ipupukol natin na hindi naman validated.
0: Tama. Marami na kasing ganun na Bishop, parang damay-damay na. Ako na ano nang binabato. Nakakalungkot pa dyan, Christian community na ngayon na Bishop, ang maraming mga comments. Yes.
4: Mm-hmm. Kaya nga mga kapatid, yan ang ating paalaala. Eh ako naman try and involve myself sa likod lang on the other side. Hindi na ako nagsasalita kaya medyo maingat ako sa social media. Mahirap na yan. Pero hindi ko naman I will have to admit na bilang isang leader sa ating pananampalatayang Kristiyano, I extend myself to everyone.
0: Uh-huh.
4: Sabi, nagsabi sa akin, ba't hindi mo sabihan ng kapatid mo? Ang kapatid ko po ay congressman at pastor. He knows the Bible.
0: Uh-huh.
4: Kung may alam siyang kung ano, then I believe in his being a man of God, in his being in government. So I just allow that.
1: Sa nakikita ko ngayon, Bishop, parang naatake yung ating mga kapatiran sa politiko.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
4: Yes.
1: Mostly sila ay parang naatake.
0: Mm-hmm.
1: No, magsa majority at minority sila, parang ganun ang mga tao ngayon, no.
4: Pero so, ang pinaka dapat na reality sa atin, totoo ang flood control.
1: Mm-hmm.
4: Totoo nagkaroon ng mga ghost projects. Totoo ang mga kumita.
0: Mm-hmm.
4: So anong gagawin natin doon?
0: Totoo, okay, may yes, po, Bishop.
4: Halimbawa, meron naman tayong mga institusyon na may kinalaman sa pag-iimbestiga, may kinalaman sa, halimbawa, ang ombudsman.
0: Mm.
4: Panalangin natin ang ombudsman sapagkat ang ombudsman dapat hindi kumikiling sa kung kanino.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tama nga eh.
4: Ang ombudsman ay hindi dapat kumikiling sa kung sino lang kakampi ng ehekutibo.
1: Tsaka pati yung sandigan bayan, opo.
4: Pati ang sandigan.